Nanatili kang mabuti sa buhay namin, Panginoon. Kaya naman dapat ka naming awitan, papurihan at sambahin, Panginoon. Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, dinggin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas ka naming sasambahin.

Bigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamanghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig.

sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alizon Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
0: Sakit ng katawan? Mag Sansom Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sansom Plus Herbal Oil.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sample Plus Gold.
9: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasa. Pero pag tiko ng Sample Plus Gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Sample Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Sample Plus Coffee ka na. Sample Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: XFM.
8: XFM.

0: XFM。
1: XFM。
2: 哈，may pimples na naman ako.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
11: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
12: Sister Pain.
13: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
14: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Delip

0: tanggapin na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
2: XFM.

0: Collection, basta kalusugan ang hanap mo, dito na tayo sa Subukta. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
14: Mabili sa mga butika.
18: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis, pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
14: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
20: Ice yan!
19: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Jenny Abelion, taga-Kantiki. Dati para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
21: Santon Plus Herbal Oil.
23: Isang pahid lang sa puson.
21: Desminorrhea.
23: No more.
21: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
24: XFM.
25: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santone Plus Gold!
10: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santone Plus Gold!
12: Ang kako, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag Santone Plus
17: Herbal Oil.
19: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santone Plus Herbal Oil.
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
21: XFM.
22: XFM.

0: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika.
8: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Isel Complicado,
17: si Balab Antique.
16: Masakit ang aking katawan.
17: Palagi narinig ko
16: sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil.
17: Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Tara, kape tayo!
19: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
21: XFM.
22: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhit.
11: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Supple Plus Gold.
17: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa aking training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
13: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.

0: Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Santone Gold Live Testimony.
10: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santone Plus Gold.
11: Mas pinalakas! Santone Plus Gold!
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Jesse, ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
0: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santone Plus Gold.
14: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
0: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At Moringa, mabibili sa mga butika.
10: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Mmm, sarap.
13: Sundown Plus Herbal Oil.
14: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sundown Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang
13: sakit
14: ng katawan ko.
13: Samsung Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Samsung Plus
13: Herbal Oil.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
21: XFM.
0: XFM.

0: XFM. Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun. In a cup.
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
9: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
12: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant. Sida na nakakatulong sa problema sa mata, dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
14: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom
4: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag Sansom Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sansom Plus Herbal Oil.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sample Plus Gold.
14: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si

0: Ask Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
4: Santo Plus Gold.
6: Ako si Weng, galko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasak. Pero pag take ko ng Santo Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
4: Santo Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold. Ibigay
7: sa mabutika. Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: XFM.
10: XFM.

0: XFM。
1: XFM。
2: 哈，may people say naman ako.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may tagline ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot. At hindi dapat gamitin pang gamot.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Gold.
14: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Pare! Pare! Oo, ikaw! Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
6: XFM.
7: XFM.

0: XFM. Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kumilis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at mamamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso.
11: Desminuria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
5: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sample Plus Gold.
5: Ako si Weng. Gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Sample Plus Gold. Mas pinamakas. Pinagali. Pinahusay. Sample Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
11: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko,
0: Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa
1: Sample Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Santon Plus Coffee Mix.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magandang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
2: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
2: The Secret of Health.
1: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
2: The secret of health.
1: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
2: Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santol Plus Coffee Mix.
2: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santol Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santol Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santol Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pagbili sa mga butika. Supple Plus Gold.
4: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Delip.

0: Tanggapin na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
16: ng
5: sakit.
16: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng

0: healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodeline Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
1: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.

0: XFM.
1: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pipili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
4: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant, may collagen at glutathione pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
5: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check. Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang sa puson.
17: Desminoria.
19: No more.
17: Santon Plus Herbal Oil.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides. Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo. Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
20: Iba ka sa lahat.
2: Santon Plus Coffee Mix.
20: Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo.
2: Santon Plus Coffee Mix.
20: May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: Pain.
1: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
2: At sa lasa, kape-kape,
3: panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Bibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3.

0: Santol Plus Gold. Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
9: XFM

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutong rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin nirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.

0: the pain.
1: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
0: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
2: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Pabili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santhon Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santhon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santhon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santhon Plus Gold araw-araw.
10: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Mga butika.
16: Tara, kape tayo!
8: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
2: XFM.
6: XFM.

0: FM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
2: Southone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Southone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Southone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Southone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Southone Plus Gold. Southone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Southone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Southone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Southone Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Campaign na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Southone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puso.
16: Desminoria.
18: No more.
16: Santon Plus Herbal Oil.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibilis
0: Coffee break na naman!
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: XFM.
18: XFM.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
2: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
14: Ha! My pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may Vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
18: XFM.
19: FM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa Lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: FM.
1: Sister Pain.
2: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Santon Gold Live Testimony.
13: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
3: XFM.
20: XFM.

0: Department of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng

0: pagkadata. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: FM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga buki ka.
5: Kidney problems ba? Ud kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas. Pinabisa. At mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofemex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na kaglan nito. Sundown Cofemex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofemex. Mmm, sarap.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mapibili sa mga butika.
9: Mahalang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, Magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
12: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundown Gold Herbal Tea.
14: Mapibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sundown Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sundown Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sundown Plus Herbal Soap.
18: Sundown Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Isel Complicado,
20: si Balob Antique.
19: Masakit ang aking katawan.
20: Palagi
19: narinig ko sa radyo ang Sundown Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Sundown Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
21: Sundown Plus Herbal Oil.
13: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
22: Sundown Gold Coffee Mix.
23: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sundown Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
22: Sundown Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
24: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Paige.
3: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Paige, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Paige, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
2: Sister Paige, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santhon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santhon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus.
8: Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
11: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Sabi ng boss ko,
13: bawal akong mag-absent sa trabaho
12: dahil
13: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
12: Buti na lang,
13: lagi ako naka-Santone Vitamin C.
12: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
13: Ako pala si Michelle,
12: isang store manager.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santone Herbal Capsule. Ako pala, si Kweto to, naka-Santone Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santhan Plus Herbal Oil.
18: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
17: Santhan Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puson.
17: Desminoria.
18: No more.
17: Santhan Plus Herbal Oil.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santhon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santhon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Barwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Premium D3,
3: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga denga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3

0: ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay nagpapaganda din na absorb ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sample Plus Gold.
5: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasak. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
9: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
12: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
19: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
2: Sample Plus Gold.
20: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Kabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
2: Sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Plus coffee mix.
6: Ako si

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Complicado,
15: si Balob Antique.
14: Masakit ang aking katawan.
15: Malagi
14: narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
16: Paaasahan
13: sa sakit ng katawan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, si sekreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
19: XFM.

0: mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bakterya at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3 lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa

0: sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: Sister Paige.
2: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
4: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Samson Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
3: Pabibili sa mga butika.
5: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle, at sa tulong ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ako po si John Ellis, ang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puson.
15: Desminorrhea.
17: No more.
15: Santon Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo, dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
18: Iba ka sa lahat.
19: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
10: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.

0: Akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santan Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santan Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santan Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santan Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: XFM.

0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Sister Pain.
1: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
3: Mabili sa mga butika.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
5: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Mga katropa, exciting dito!

Trading Time, mga katropa! 7 minuto makalipas ang alas 5.

O ang exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: good morning, Pilipinas! Maya katang prano lalawigan ng Palawan, lunsod ng Puerto Princesa, magandang umaga! Araw po ng Linggo, ngayon, ika-24 sa buwan ng Mayo 2026. Hi, welcome na po sa ating pong palatong tunang Exciting Pilipinas Sunday Edition.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Good morning! Hi, kamusta muna? Ano mga kamusta yung mga walang dali ng kurente ngayon? Tulad po dito sa amin sa bahagi po ng Libisan Pedro, ha? Ay, nako! Ngayon tayo sa sarili nating kooperatiba. Kaya ano pa ito nangyari? Friends? Anong oras na wala ng kurente dito? Alas 4? Baka lang. Kanagyan na. Isang oras na. Oh, alas, wala pa. Akala ating oras. 4:30. Ay, bakit? Bakit? Palawan Electric Cooperative, bakit? Kaya pala pag labas ko doon sa amin, kalahati ng San Manuel, rin palang dali ng kuryente.

Sa ngalan ng ating pompartner sa Bagin Technical, Engineer Rene Boy Federico. Sama rin natin yung ating pong intern from BTCI, James Nava. Alam po ng buong puwersa ng XFM Palawan. Pangungunayan ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Ay, nagmamagandang morning na po kami sa inyo lahat. Siyempre, pag ganito po ang araw na Linggo, karamihan sa ating pong mga katropa ay... Good morning! Siyempre, relax, lirag. So, mga... Nag-hahanda para ko... magpunta sa mga bahay dalangin, bahay sampa, magsisimba. Ayan, good morning po sa inyo, ha? Prepare na, mga maaga. Maagang magsisimba, ha? Ay, good morning muna kay Sir Robert Enriquez. Kay Sir Weng Mara Elibera, blessed Sunday morning katropa Ali. Thank you, Lord! Thank you, Lord, talaga sa panibagong buhay at umaga. Narinig kay katropang ML Fred Umapaspay, Lord. John! Sa Payo ng Nara. Ma'am Alona Dagaraga Santino. Have a beautiful Sunday. Katropang Ali. Narinig po sa inyo, Ma'am Alona. Hi, Josie Nunez. Good morning po. Watching from Brooks Point. Kamusta na dyan, Ma'am Josie, Brooks Point. Ma'am Jocelyn Gabo, good morning. Up Don Maylin, buti na lang dito meron Westcom. Meron daw sa Westcom. Buti naman. Oy, Sir Abet, Bunggalso. Buhay sa sports. Good morning. Siyempre sa Bunggalso family, dyan daw po sa Bayan ng Rojas. Ha? Oy, good morning, good morning. Sir Robert Enriquez, good morning, good morning. Ayan ako, mga kabayan, mga katropa. Heat brand out. Ilang bahagi po na lunsod ang Petro Princesa. Hindi pa rin mapipigilan ng ating pong mga balita ngayong araw ng Linggo. Headlines. Sa ating pong balita, o ulo ng mga balita, Litang Nasyonal. Hoy, may babala. Itong si NBI Chief. May babala daw po sa Senado. Sabi nito, huwag daw maging kalungan sa mga taong pinaghahanap ng batas. Samantala! Nasabit pa ah. House Prosecution Panel target daw pong magdaos ang regular briefing sa impeachment trial versus VP Sara. Samantala sa atin naman pong balitang international. Siyam na po katao ang patay naman sa pagsabog sa isang minahan sa bansang China. Sa atin naman pong mga balitang lokal. Search and rescue operation para daw po sa nawawalang hiker sa Mount Beaufort naging matagumpay. Bodega naman o isang bodega sa bahagi ng Abanico sa San Pedro nasunog. Joint Task Force Malampaya nagsagawa ng Change of Command Ceremony sa Bayan ng El Nido. Dalawang magkasunod na disgrasya na itala sa Barangay Ransang sa Bayan naman ng Rizal. Mga otoridad sa Bayan naman ng Nara, Palawan, patuloy ang ginagawang pagroronda para daw mapigilan ang delikadong drug racing ng mga kabataan.

0: katropa, ang mga ulo po ng ating pong mga balita na yan. Handog naman po sa ating yan. Kape! Kape muna tayo mga kabayan, mga katropa. Ha? Kape sa umaga ang katulad nito, marami ang malamang mainit ang ulo, ha? Walang dali ng kuryente. Gano pa man, mga kabay, mga katropa. Ay, kape. Healthy coffee, narito ang ating pong premium D3 coffee mix, mga kabay, mga katropa. Premium D3 coffee mix, nasa dyang ginawa ng Yes to Health Incorporated. Para po sa ating pong mga kabay, mga katropa dyan na ayaw pong magka-diabetes. Or may diabetes na pero hindi mapigilang magkape. Ito ay para po sa inyo mga kabay, mga katropa. Dahil ang nagpapatamis sa kape ito, mga sir, mga mama. Stevia. Opo, stevia mga kabay, mga katropa. Isang uri ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener. Hindi po nakaka-apekto doon sa ating pong blood sugar level. Kaya kung ikaw katropa, talaga namang sabi mo, nagkikrave ka ba? Na magkape, pero iniisip mo ang blood sugar level mo sa katawan mo. Huwag ka na mag-alala. Narito ang ating pong premium D3 coffee mix. At ito rin po yung kape na merong vitamin D3. Isa pong vitamina na ginakailangan ng ating pong mga buto sa katawan para maging matatag. Hindi rurupok. Tulad ng ex mong marupok. Tandaan po, mga sir, mga ma'am, basta kape para sa ayaw magka-diabetes. Premium D3 coffee mix. Premium D3, ha? D3. Premium D3 coffee mix. Mabibili na po ninyo mga kabay, mga katropa, sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 8 minutos makalipas po ang alas 5 ng morning.

0: dire chira tayo, Engineer Renewon. Mamaya na raw kami magka-copper break. Papainit pa ng tubig si Katropang James. Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita, mga katropa. Ngayon pong araw ng Linggo, ika-24 sa buwan ng Mayo 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasabay niyo po ninyo napapakinggan sa lahat po ng relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po yung nakapakinggan sa angmang bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin po tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako naman po ang ina po magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropa ng Alizon Salvatus.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa detalye na po ng ating pong mga balita. Sa balitang nasyonal, nagbabala si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa pagpayag din muna ng Senado na maging kanlungan ng mga pinaghahanap ng batas. Ito ay matapos po hayaan ng Senado na makataka si Senador Ronald De La Rosa na mayroong warrant of arrest mula daw po sa International Criminal Court or ICC. Dagdag pa ng NBI chief na kapag ginawa daw ito ng Senado, nagkakaroon din mo na ng panganib ito na makakasira daw po sa tiwala ng publiko. Magiging masama rin daw ito sa imahe ng Senado dahil tila nagiging taguan o kalungan na sila ng mga mayroong kinakaharap na kaso. Magugunitang kahit na nagbigay na ng katiyakan ang Senado na kanilang ikukustodiya si De La Rosa o ilagay sa protective custody at kanilang ipapasakamay sa mga alagad ng batas. Subalit ito ay kanilang hinayaan.

0: kabayan, mga katropa, ang balitang ino pong napakinggan. Andog naman po sa inyo yan ng Vision X Plans. May kakayahan po ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balitang Nasyonal.
0: Karagdagang balitang nasyonal pa rin po tayo, mga kabayan, mga katropa. Kinalaban pa naman ito dito.
1: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage. XFM. Impeachment coverage.
0: May kagnayan pa rin po sa patuloy na pag-susubaybay ng XFM News Philippines sa mga development po sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Posible naman magdaos ng regular press briefing ang House Prosecution Panel kapag gumulong na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Adyong. Inaaral na dimuno ng mga prosecutor ang pagsasagawa nito bilang bahagi ng information campaign para malinawan dimuno ang publiko tungkol sa mga nangyayari sa paglilitis o mangyayari sa paglilitis. Layunin din ng panel na maiwasan dimuno ang anumang kalituhan sa mga legal na usapin na bumabalot sa buong proseso. Inaasahan kasi ng panel na magiging mahaba at ang mga serye ng pagdinig at tiyak na tututukan ng publiko ang kabuang trial. Maliban din mo no sa media, nais din mo no ng House panel na direkta o direkta ring makausap ang publiko at masagot ang kanilang katanungan. Sa kasalukuyan ay pinag-aaralan pa rin ng House panel ang eksaktong format ng mga isasagawang briefing kung saan nais ng mga prosecutor na makapagbigay ng regular updates, paglilinaw sa mga proseso, projection, at itinatakbo ng kaso maging ang iba pang magiging magiging takbo ng hearing. Batid naman aniya ng mga prosecutor ang lawak ng interes ng publiko at nais din ng mga ito na maparatilang naturang interes sa tulong na rin daw ng regular na information and dissemination platforms. Kabayan, mga katropa, ang balitang inyo pong napakinggan na handog naman po sa inyo yan ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, another healthy coffee. Yan po ang Santon Gold Coffee Mix. Ang ating pong Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ay meron pong sangkap na glutathione at collagen na mayaman po sa antioxidant at anti-aging property. Kaya katropa, gusto mo bang maging younger looking skin? Hoy, mag-Santon Gold Coffee Mix ka na. Na mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, punta muna tayo sa atin naman pong balitang international. Siyam na po katao ang patay sa pagsabog ng minahan. Minahan ng carbon, yan po'y nangyari sa Northern China. Nangyari din mo ang gas explosion sa Liu Shenyu coal mine na pinapatakbo ng Tongzhou Group sa Shanxi Province. Tanda ang mga rescuer na po ang ipinadala sa site para sa paghahanap sa mga biktima ng pagsabog. Nasa lugar na rin din ang paramedics at ambulansya kung saan nasa mahigit 100 katao ang umano'y itinakbo na sa mga paggamutan. Base po sa ulat, nasa 247 minero ang napaulat na nasa site ng mangyari ang pagsabog. Kasunod naman ng naturang insidente, nanawagan naman itong si Chinese President Xi Jinping na walang sayanging oras para di muna gamutin ang mga nasugatan at hanapin pa ang iba pang survivor. Humiling na rin daw ito ang Chinese President sa gobyerno na imbestigahan ang ugat ng aksidente at panagutin ang mga responsable. Batay po sa ulat, nakaditine ang mga opisyal. Inaresto. Hinold na rin po yung mga opisyal na nagpapatakbo ng natural coal mine. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ang dahilan ng pagsabog. Subalit, base po sa ulat, lumagpas na sa limits ang level ng carbon monoxide sa loob ng naturang minahan. Itong carbon monoxide, mga kabay, mga katropa, ay isang nakakalasong odorless gas na karaniwang matatagpuan po sa mga minahan. Ang Shanxi ay isa sa mga pinakamahirap na probinsya sa bansang China na kilala bilang coal mining capital ng bansa. Pinakahuli sa naitalang trahedya bago raw ang insidente ngayong taon ay ang paghuo ng isang open pit coal mine sa Northern Inner Mongolia noong pong taong 2023 kung saan kumitil ng 53 katao.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabay, mga katropa, yung balitang international handog naman po sa atin yan ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Pumasa sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C po, mga kabay, mga katropa, ay mabibili na sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Alas 5:30 na po, mga kabay, mga katropa, sa atin naman pong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Punta na po natin ang mga balitang atin naman sa atin ang atin naman pong mga kasamahan field reporters. Tayo na natin ang balita ni katropang Dennis Chua. Dalawa din mo na magkakasunod o magkasunod na disgrasya ang nahigtala sa barangay Ransang sa Rizal, Palawan. Kamusta lagay ng mga motorista? Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
1: Live report! Live report! Sugatangan ng isang motorista matapos umemplang sa palikong bahagi ng Ransang Bridge sa bayan ng Rizal, Biyernes ng hapon na ayon sa barangay responder ng Ransang pasado alas 2 ng hapon ng mangyaring aksidente. Nag-overshoot naman ang motorista sa kurbadang bahagi ng Tulaya. Habang malakas ang pagulan, na agad namang rumispondi ang mga barangay responder upang mabigyan ang paunang panglunas ang biktima. Sa ngayon ay nasa maayos ang kalagayan nito matapos matugunan ang mga natamong sugat. Kaparehong aksidente rin ang naitala sa lugar noong araw na iyon. Paalala ng motoridad sa mga motorista na mag-ingat at magdahan-dahan sa pagpapatakbo lalo na kapag madulas ang daan dulot ng malakas na pag-ulan. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix ang kaping 66 sa vitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Salamat, katropang Dennis. Ingat talaga. ngayon talagang umuulan na. Medyo napapadalas ang pag-ulan sa ilang bahagi ng ating pong lalawigan, mga kabayan, mga katropa. Samantala, wala naman kay katropang Ray. Mga otoridad naman sa bahay daw po ng Nara, Palawan, patuloy yun daw pong ginagawang pagroronda para mapigilan din mo ang mga delikadong nagsasagawa ng drug racing sa ilang bahagi po ng Nara, Palawan. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
2: Live report. Live report.
3: Namatayan kamakailan ang patrol car ng Nara Municipal Police Station na patuloy ang pagroronda ng mga ito sa kahabaan ng Barangay Malinaw at Princess Ordua para pigilan ang delikadong drug racing na kinasasangkota ng mga kabataan, kung saan sa binahaging post sa social media ng ilang netizen ay tila raw tumahimik ang lansangan matapos kang magronda ng mga otoridad na ito na may labis na kinatuwa ng ilan pang motorista na patid ng may ulat kamakailan ang pagkahabulan o pagsusuperma ng mga kabataan sa kahabaan ng Malinaw at Ordua, kung kaya't ito'y mabilis na inaksyonan ng mga kapulisan. Samantala, sa ngayon ay umaasa ang ilang mga motorista na sana raw ay laging magronda ang mga otoridad para mahuli at mapigilan ang mga kabataang pasaway na nagsasagawa ng drug racing. Yan ang marikatin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Rail Garan at XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Dapat naman o, ronda rin pag may time. Samantala, Joint Task Force Malampaya nagsagawa naman ng Change of Command Ceremony sa bayan ng El Nido. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
2: Live report. Live report.
4: Formal lang isinagawa ng Joint Task Force Malampaya ang Change of Command Ceremony nitong Mayo 21 sa Sedalio sa Villa Libertad, El Nido, Palawan. Pinangunahan ni Vice Admiral Alan Javier ng Philippine Navy, Commander ng Western Command, ang seremonya na hudyat ng formal na paglilipat ng pamumuno mula kay Colonel Felix Balanza Jr., outgoing acting commander, patungo kay Commodore Carlos Ruiz III bilang bagong commander ng GTF Malampaya. Sa kanyang talumpati, tiniyak ni Commodore Ruiz III ang pagpapatuloy ng kahusayan sa operasyon ng unit, pagpapalakas ng maritime security efforts at patuloy na pagbabantay sa mahalagang energy infrastructure sa nasasakupan ng task force. Samantala, kinilala naman ni Vice Admiral Javier ang naging ambag at dedikasyon ni Colonel Balanza sa pagpapatatag ng operational readiness at mission effectiveness ng GTF Malampaya. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng matatag na pamumuno, pagkakaisa at patuloy na pagtupad sa tungkulin upang mapangalagaan ang maritime interest ng bansa at protektahan ang mga kritikal na pasilidad ng enerhiya sa West Philippine Sea. Ayon sa GTF Malampaya, ang Change of Command Ceremony ay sumisimbolo sa maayos sa paglilipat ng otoridad at responsibilidad upang matiyak ang pagpapatuloy ng pamumuno at pagtupad sa misyon ng unit. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka na katropa. Mabibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Nagatid sa ating orasan, naganap na pong alas 5.35 ng umaga. Samantala, sa pagpapatuloy pa rin ang ating pong mga balita.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kama na natin si katropang Mike Iscoten. Yun daw po yung sinagawang search and rescue operation para daw po sa nawawalang hiker sa Mount Beaufort naging matagumpay.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
2: Live report! Live report!
5: Kinumpirmay ng Puerto Princesa City Disaster Risk Reduction Management Office ang matagumpay na pagsakip sa isang nawawalang hiker sa Mount Beaufort, Barangay Erwan, Puerto Princesa City. Bandang alas 7.35 ng gabi noong May 22, nakatanggap ang mga tauhan ng City Araribo ng ulat mula kay Barangay Erwan Secretary Lini Ricabo tungkol sa isang nawawalang hiker sa lugar. Agad na nakipag-ugnayan at tanggapan ng Bureau of Fire Protection na nagresulta sa pagkasanib na search and rescue operations na isinagawa ng City Araremo SRR Team, PNP Station 2 at Barangay Disaster Risk Reduction Management Response Team ng Management Committee Response Team ng Irawan. Matapos ang masusing paghahanap, magdamag, matagumpay raw na natagpuan at nailigtas ang hiker na naklalang isang 19 anyos na lalaki, residente ng Wiscombe Road, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City, bandang alas 2:40 ng madaling araw kahapon. Pinapurihan ng pamalang lungsod ng Puerto Princesa ang mabilis na koordinasyon, pagtutulungan at dedikasyon ng lahat ng tumugong ahensya na naging dahilan upang ligtas na mariskyo na wawalang hiker. Pinalalahanan naman ang publiko na mag-ingat sa pag-hiking sa mga kabundukan at ipalaw sa mga lokal na otoridad o kasama ang tanong pag-akyat upang makatulong sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga outdoor activities. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Golden Rebalti para ang Bloated na Chat Vibesan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropa nga, Mike. Samantala, kauling buksan ang ating pong mga balita nga lokal. Na naman kay katropan Gerald Gales, isang bodega sa bahagi po ng Abanico, San Pedro, ang nasunog. Kaya ang dahilan, katropa natin sa balita, Gerald Gales.
2: Live report. Live report. Isang kwarto ang nasunog Biyernes ng gabi sa Abanico, Barangay San Pedro, paalas 7 ng gabi. Ayon sa BFP, dating sauna ang kwarto na ginawa ng bodega ng pamilya ang nasunog. Hindi pa malinaw kung ano ang pinagmula ng apoy, pero tinitignan sa investigasyon na maaaring kuryente ang sanhi. Hindi na nadamay ang kadikit na structure at mga bahay dahil isang minuto lang nang may tawag sa BFP, dumating na agad ang mga bumbero at sa tulong na rin ng mga residente sa lugar. Hindi pa matansya ng may-ari kung magkano ang halaga ng tinupok ng apoy. Wala namang napahamak sa nangyaring sunog. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat basta naka-Santon Plus Herbal Soap. Mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si katropang Gerald Gales, XFM News. Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropan Gerald, at sa lahat po ng ating po mga samang mga field reporters. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang lokal na inyo pong napakinggan, handog po sa inyo yan ng premium D3 coffee mix at ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold Coffee Mix. Ay, nakapagkape ka na, gumagwapo't gumaganda ka pa.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, sa oras na alas 5:40 na po ng umaga,
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ay, magiging pabor ba ang araw na ito sa mga may lakad? Sa mga meron pong mga pupuntahan na medyo nakakaranasan tayo ng mga sunod-sunod na pagbuhos ng ulan. Alamin po natin ang magiging tayo ng panahon ngayon pong araw na Linggo mula kay Ma'am Veronica Torres ng DOST Pag-asa.
6: Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Linggo, May 24, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan yung low pressure area na minomonitor natin sa loob na ating Philippine Area of Responsibility ay nag-dissipate o nalusaw na nga. Gayunpaman, meron pa tayong isang low pressure area na minomonitor at kanina alas 3 ng madaling araw ito ay huling namataan sa layong 2,195 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Etong low pressure area na ito, nananatiling mababang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. Gayunpaman, yung kanyang trough extension ang nakakaapekto sa Mindanao at nagpapaulan sa ilang bahagi. ng ating bansa. Maliban nga sa low pressure area na ito, wala na tayong ibang minomonitor na low pressure area o bagyo na nasa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagi ng panahon, ngayong araw, inaasahan nga natin sa lugar ng Palawan ay magiging maulan, dulot nga yan ng trough ng low pressure area. Para naman sa lagi ng panahon sa Metro Manila at sa ating nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, may mga tsansa pa rin ng mga thunderstorms, lalo na tuwing hapon at gabi. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. By tomorrow or Monday, inaasahan nga natin maulan pa rin na panahon sa may Palawan area. At pagdating ng Tuesday, posibleng sa Southern Palawan na magiging maulan. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay posibleng from 26 to 35 degrees Celsius. 27 to 39 degrees Celsius sa may Tugigaraw at 27 to 33 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ng temperatura sa may Tagaytay ay 24 to 33 degrees Celsius, 19 to 25 degrees Celsius sa may Baguio at 26 to 34 degrees Celsius naman sa may Lawag. Agwat naman ng temperatura sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 26 to 34 degrees Celsius. Weather condition pa rin, same pa rin yung areas na papaulanin ng trough ng LPA sa may Mindanao pa rin, Southern Leyte at Eastern Samar. And then pagdating naman ng Martes or Tuesday, posibleng sa may Mindanao area na nga lang magpapaulan itong trough ng LPA. At pagdating ng Wednesday, posibleng maging maulan sa western section nga ng Mindanao. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Agwat ang temperatura, 5 to 32 degrees Celsius naman sa may Davao. Update sa heat index. Kahapon nga na itala ang 43 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas na naitala kahapon ay sa may Sangli Point sa may Cavite kung saan ito ay umabot na 48 degrees Celsius. Ngayong araw, tinataya ang 43 to 44 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas ay posibleng umabot sa 46 degrees Celsius na heat index sa may Dagupan City, sa may Pangasinan, sa may San Ildefonso, sa may Bulacan, sa may Sangli Point, sa may Cavite at sa may San Jose Occidental, Mindoro.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Mga kabayan, mga katropa, yan po ang magiging taya ng ating pong panahon ngayon pong araw ng Linggo. Lalawigin ng Palawan, Puerto Princesa. Sana raw po ang pag-ulan-ulan. Trap pala ng LPA. Kaya pala kagabi, kahapon pa, bahaging norte, bahaging sur ng ating lalawigin. Maging yung lusod ng Puerto Princesa. Nabawas-bawasan yung init dahil may kaulapan. Meron doon pa rin po yung alinsangan. May mga pag-uulan pa rin daw po tayong mararanasan hanggang sa araw pa ng bukas. Mga kabayan, makatropa, trap ng LPA na nalusaw. Lusaw, oo, nalusaw.
2: Good morning! Ito ang X.
0: Ako, 15 minutos na lang, mga kabayan, makatropa, bago po ang ika-anim ng umaga. Antabayan po sa Express Balita Sunday Edition, mga karagdagang balita pa rin. Mga kabayan, makatropa. Pero sa mga oras na ito, ayaw mo na lang, batin mo na natin yung ating pong mga katropa. Nagising na. Gising na. Kayo na pa gising. Lalo sa mga inabot. Walang daloy ng kuryente, mga kabayan, mga tropa. Saan na ba yun sila? Hindi ko na makita ang aking page. Anyway, nako, mga kabayan, mga tropa, antabayanan po ang ilang pang mga impormasyon na dapat po ninyong mapakinggan, malaman sa programa ng Express Balita Sunday Edition. Siyempre sa programang Bullseye. Nako, may pasurpresa na naman ang ating pong manager. Mamaya sa Bullseye, ha? Antabayanan nyo yan, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng ating pong Iliw na mga taga-subaybay, ha?

0: ating... Hindi ulo, ha? Oy, mga pinapainitin dyan, tubig, para magkape, ha, ng premium D3 Coffee Mix. At yun din ng Santon Gold Coffee Mix. Dapat, ano na kayo, ha? Kondisyon na sa anuman pong mga gagawin ngayong pong araw na ito ng Linggo. Butch Bellica Sumandal. Talaga naman, oy. Shout out! Sa FB Live. Oy, good morning, Butch. At sa pamilya Sumandal dyan sa Langogan. Jilin, Jailin Blanco. Good morning din po. Ansel Mari Bari. Good morning, good morning. Good morning kay Jerry Sabdani. Ayan, good morning po sa lahat ng mga katropa. Oy, good morning din po sa inyo, ha? Ako, ingat sa ating pong mga kababayan. Yung mga bibiyahe. At pabiyahe at pumibiyahe na sa mga oras na ito, ha? Saan pa rin po natin yung mga pag-uulan sa ilang parte ng ating pong lalawigan, trap ng nalusaw na LPA, ha? Mula alauna na madaling araw hanggang ngayon, gising na gising pa rin. Buti nilang may XFM, kinig ng music habang nagsasahod ng tubig. Ayun lang! Kagawa, Gerald! Sa inyo ba, malakas ba yung... Wala pa rin? Gamay pa rin. Si Kagawa Gerald, oo. Oh, eh. Ito na lang daw siyang maniligo. Oh, sabi ni Ma'am Alona, habang daw sila nag-aabang naman ng tubig, sumasako dahil nga medyo mahina ang pressure. Walang tulugan. Ayan, nakikinig ng mga music sa XFM. Opo, oo. Oh. Sabay lang po kayo dyan. At ganun din kay Ma'am Margie Tamayo ng Barangay 1, Rojas, Palawan. Sa ating mga katropa sa Bayan ng Rojas. Good morning, good morning. Mari V. Ragudo, good morning. Rupo Samulde. Padilla Jr. From Abongan. Taytay, Palawan. Uy, mga katropa natin sa Abongan. Good morning, good morning. Roy Lantijano. Good morning din. Mang Lino. Ay, good morning, Mang Lino Ladera. Kamusta na ba yung request mo sa kainin mo sa city? Pagbigyan na ba? Ma'am Aline Dagaraga Santino Cambaya, good morning din. Oy, katropang Bobby Balame. Happy Sunday, lahat ng katropa. Ay, yan talaga naman, oo. Yan ang gusto ko sa iyo, ha? Maricel Curib Tampos, good morning din. At Sir Jess Amancio. Ha, kape tayo with premium D3 coffee mix. Aba talaga naman. Go ahead, Sir Jess. Enjoy ng ating premium D3 coffee mix, ha? Dyan sa Bayan ng Narang. Happy Sunday sa lahat daw po ng mga katropang gwapo. Iyan ang gusto ko sa'yo talaga, oh. Sir Jess. Thank you very much, ha? Ma'am Bing Okendo, good morning din. Watching from Amas, Brooks Point, Palawan. Ayan, at sa lahat ng mga nakikinig naman sa kanikinala pong mga radyo, magandang, magandang morning po sa inyo. Ako! 10 minuto na lang, alas 6 na po ng umaga ngayong pong Linggo. At kinakailangan na po nating magpaalam sa ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa ngalan po ng ating nakasama sa Baguio Technical Engineer Rene Boy Federico, kama si James Nava, at ganoon din sa ngalan ng buong pwersa ng XFM Palawan, sa panguna ng ating pong station manager, Carl Louis La Rosa. Mga kabay, mga katropa, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Ako naman ang inyo pong nakasama, ang inyo pong kaibigan at katropa, at ang bubulahaw kada umaga sa inyo, katropang Alison Salvatos po. Maraming maraming salamat at magandang umaga na Pilipinas!
2: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
3: XFM.
4: XFM.
3: FM.
4: Sister Pain.
5: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sample Plus Gold.
7: Ako si Weng. Gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Sample Plus Gold.
8: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala. Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
16: Kasi
17: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito

0: amylotin, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina.
7: Magsanto Plus Gold.
8: Ang tip ko, Santon Plus Coffee Mix, ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
16: XFM. Mga katropa! Excited!

0: Sister Pain.
1: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain,

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santhon Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santhon Plus Gold ang ininom ko. Araw-araw. Ang Santhon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santhon Plus Gold araw-araw.
8: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: 8 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Sa ulo po ng ating po mga balita sa balitang lokal, pamilyang lumagda sa MOA sa lupa sa Bataraza nagrereklamo matapos umanong patigilin sa trabaho ng kumpanya ng minahan na pamilya, milyon ang nawalang investment.
2: April 30 kami nagsimula 2022. Tapos bigla na lang nila kami tinanggal ng December hanggang December 31, 2023.
3: Carl Joseph Legaspe, formal lang naupo bilang kinatawan ng Pinoy Workers Party List. Comelec, ipinaroklama si Legaspe kapalit ng nagbitiw na si Franz Vincent Legaspe.
4: Ako po yung nabigyan ng hamon na ano tanggapin po ang nominasyon po ng partido.
0: Headlines. Sa atin naman pong balitang national, Attorney Panelo pinuna ang kampo ni Senator De La Rosa sa naging hiling sa Supreme Court.
3: Sa balita naman sa Bayong Dagat, Russia nagsagawa ng malawakang nuclear drills sa gitna ng tensyon sa NATO.
0: Headlines. At sa atin ang buong balitang pangpalakasan, Thunder, sineluhan ang panalo kontra sa Spurs.
5: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines.
6: Sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.

0: mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: Live na rin po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatusa.
0: At ako naman si katropang Mike Escote.
2: Express Balita sa Umaga.
1: Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita.
2: Balitang lokal.
1: Sa balitang lokal, dumulog at nagsalita ang isang pamilya mula po sa Barangay Ukayan sa Batara sa Palawan matapos umano silang mawala ng trabaho at kabuhayan kasunod ng kasunduang kanilang nilagdaan sa kumpanya ng RTN kaugnay sa lupang kanilang tinitirhan. Ayon kay Ginoong Herbert, kinausap umano sila noon ng mga abogado ng RTN at nakiusap umano ang kumpanya sa kanilang pamilya dahil maaapektuhan ng planong itayong tailing storage facility ng CBNC ang lugar kung saan sila naninirahan. Sinabi pa ni Ginoong Herbert na pumayag umano ang kanilang pamilya na makipagkasundo sa kumpanya matapos silang mabigyan ng oportunidad na makapagtrabaho doon. Dati empleyado ng kumpanya ang kanyang ama at maging siya ay nakapagtrabaho rin doon. Sinabi nito na bago sila pumirma ng Memorandum of Agreement, tinanong umano nila ang kumpanya kung hanggang kailan sila mananatili at makakapagtrabaho sa lugar. Sabi naman sa kanya, inaasahan umano ng kanilang pamilya na magkaroon o magkakaroon sila ng tuloy-tuloy na kabuhayan bilang bahagi ng kasunduan. Batay umano sa napag-usapan, ang pamilya ang dapat magbigay ng hauling services para sa operasyon ng kumpanya kapalit ng bayad na siyang magiging o naging pangunahing pinagkukunan nila ng hanap buhay. Nag-umpisa umano ang operasyon noong Abril 2022. Ngunit pagsapit ng 2023 ay bigla na lamang umano silang inalis sa trabaho. Samantala nitong buwan ng Enero 2024, hindi na umano sila pinapansin ng kumpanya kahit nagpapatuloy pa rin ang operasyon sa kanilang lugar. Napag-alaman rin ng pamilya na ibang mga tao na umano mula sa ibang lugar ang kasalukuyang nagsasagawa ng hauling operation na dati nilang pinagtatrabahuan. Ikinadismaya rin umano nila na umabot na sa milyong-milyong piso ang kanilang naging investment para sa hauling operation, ngunit nauwi lamang umano ito sa wala ngayon. Iginit din ang pamilya na wala silang nalalamang nilabag nila sa kasunduan at hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw sa kanila ang tunay na classification ng lupang kinatitirikan ng proyekto. Nakasalukuy, hinihintay pa rin ang panig ng RTN at iba pa kaugnay na may kaugnay sa kumpanya hinggil sa aligasyon ng pamilya Contreras.
3: Okay. So pumayag kayo pero doon sa pagpayag ninyo kailangan may kontrata.
4: Opo.
3: Sige. Ang kontrata is kayo ang magpo-provide ng hauling.
4: Opo, ng extraction lahat doon sa area.
3: Extraction, hauling.
4: Opo.
3: Oo. Opo. Gamit nyo yung mga truck sa inyo, ganun.
4: Opo.
3: So babayaran nila kayo bilang kapalit ng ganung trabaho. Sistema, ganung trabaho. Pumayag naman kayo doon sa ganung sistema.
4: Opo.
3: So hanggang kailan nag-umpisa o kailan nag-umpisa at kailan nahinto?
4: Binigyan nila kami sir ng kung hindi ako magkakamali, April 30 kami nagsimula 2022.
3: Oo.
4: Tapos bigla na lang nila kami tinanggal ng December hanggang December 31, 2023.
2: Express Balita sa Umaga.
1: Mga katropa, yan po ang tinig ni Ginoong Herbert Contreras ng Ukayan, Batara sa Palawan. At ang balitang yan, mga kapatid, mga katropa, handog naman sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman Dahil po yan, sa kanya po ang

0: Ibisang sangkapa, kaya po ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express! Express! Balita sa kontrata.
1: Paano na naman yan? Titignan mo na doon sa kontrata kung gaano ba katagal.
0: Iyon.
1: Kung ano dapat yung mga... naka-specify. Hanggang kailan ba? At saka ano yung mga ano ninyo?
0: Yung mga
1: pinagkasunduan.
0: Napagkasunduan.
1: At kung talagang may paglabag, mag-file ka ng kasong breach of contract.
0: Iyon! Kung sa palagay mo meron, ha?
1: Sabi niya
0: sa panayam, wala naman daw silang nalalaman na sila o yung
1: nilabag
0: pamilya,
1: nila.
0: Wala. Yung kumpanya may nilapaglabag kung ganun.
1: O, di mag-file siya ng breach of contract.
0: Breach of contract. Kasi ang inaalala nito, nag-invest sila. Parang bumili ata ng truck, ha? For howling.
1: For howling.
0: 2022 hanggang 2023. Tapos ang 2024, hindi na sila pinapansin. Tinanggal pa sa trabaho.
1: kung may paglabag sa kontrata, di bang bridge sa kontrata, kaya i-cancel nila yon, di lupa naman nila yon.
0: Eyo, pwede rin, di ba? Kaya lang, siyempre, maproseso nga lang yun.
1: Kaya nga, maproseso lang. Pero ang tama nga talaga dyan, mag-file ka ng kaso, bridge sa kontrata. Kung sa tingin mo, may paglabag. Pero gusto nating malaman kung sa side naman ng RTN, baka inalo niya, aba, meron kayong hindi natupad. Hindi ba basta-basta mag-cancel ng ano?
0: Kontrata.
1: Kasi saka alam, pag malalaking kumpanya,
0: alam nila yan.
1: Alam nila, may abogado yan sila.
0: May mga legal department yan. Siyempre, teka lang, bakit mo kinancel yan?
1: Kasi alam nila yan na pwede kang kasuhan.
0: Yan. Pwede nilang bawiin yun. Yung mga MOA na yan.
1: Tsaka... inalis sila sa trabaho, so naging empleyado sila.
0: Oo, yun ang kasama doon sa usapan .
1: Na magiging empleyado sila.
0: Magkatrabaho sila doon.
1: Magkatrabaho sila.
0: Nag-invest pa sila. Sila kasi yung parang kinontrata na mag-hauling.
1: Mag-hauling.
0: Ayan ang problema. Yung kontrata, baka hiwalay doon sa MOA. Magkatrabaho sila, oo. Pero yung mag-hauling...
1: Hauling, iba din.
0: Baka iba.
1: Baka yun ang may kontrata.
0: Iyon.
1: Doon sa trabaho, kasi siyempre pagka, alam naman ngayon, yung RTN parang 10 taon na lang, paalis
0: ano
1: na.
0: Halos, sila, nasa clearing stage na sila.
1: Paalis na .
0: Tapos na.
1: Kaya nagbaano na rin siguro na...
0: Nagbabawas na?
1: Baka. Kasi yung CBNC, di ba? Wala na CBNC, di ba?
0: Finish contract na.
1: Kaya nga, tapos na.
0: Tapos na yung kontrata nila.
1: Kaya nga.
0: Nasira
1: kaya
0: na nila.
1: Ubus na. Naubos na.
0: Naubos
1: na yung nickel.
0: Nickel. Kiklearing na lang sila. Yung mga hinukay, ewan ko kung tinatabunan nila.
1: Hindi,
0: alam ko meron silang ano doon. Tawag din, rehab.
1: Recourse. Kasama talaga yan. Dahil nasa batas na ngayon na may rehabilitation ka dyan, may reforestation ka dyan.
0: Kailangan kasi pag hindi, yung ibang permit mo, kakanselahin niya ng DNR. Kasi yung, alam ba, lugar na ito, sa Mindanao, meron sila. Yung dito, tapos na sila. Sa Mindanao, operate sila. Kung dito may palpak, katulad ng rehabilitation, kung hindi nila binuo yan, malamang yung sa Mindanao, kakanselahin.
1: Kaya nga.
0: Kaya doon sa mga MOA na yan.
1: So,
0: maging maingat din po kasi.
1: Kaya nga.
0: Kailangan mayroon kayo kahit papaano, abogado.
1: Oo. Mag-file ka ng, punta ka sa abogado mo.
0: Yan.
1: Mag-file ka ng breach of contract.
0: Yan, oo. Para magkaalaman tayo yan.
1: Swerte pala yung mga empleyado ng RTE, no? Walang binabayarang bahay.
0: Wala.
1: Walang binabayarang kuryente.
0: Wala.
1: Walang binabayarang...
0: Tubig. Wala. Libre lahat.
1: Pati may eskwelahan pa yun sila, di ba?
0: Meron. Elementary high school. Meron yan
1: sila. Kaya paldo talaga.
0: Hospitalization. Libre.
1: Kaya paldo.
0: Paldo. Kaya nga daming naghahabol dyan. Makapasok.
1: Kasi walang ano, walang bayad .
0: Walang bayad.
1: Walang bayad yung...
0: Ultimo yung mga blue guards nila. Libre lahat. Ang taas pa ng sweldo. Easy lang. Hindi pala, sorry. Hindi pala easy ang trabaho.
1: Mahirap din.
0: Pero sabi nga natin, yung... ang lahat ng simula may katapusan.
1: May kilala ako yung isis niya, 40 mil ang sweldo. Siya 40 mil din ang sweldo.
0: Isang buwan?
1: Oh, isang buwan, bali 80 mil. Tapos wala silang binabayaran ng tubig.
0: Paldo.
1: Walang binabayaran ng kuryente.
0: Paldo.
1: Walang binabayaran ng skulang.
0: Paldo.
1: Paldo talaga, paldo.
0: Naku naman, oo. Ano kaya? Kaya lang, pasara na eh.
1: Pasara na eh, 10 years na lang.
0: 10 years na lang.
1: Sabi ko, pre, ano ang gagawin mo? Uwi na ng Lusby.
0: May ipo na.
1: May ipo na.
2: Express Balita sa Umaga.
1: Samantala sa iba pang balita, formal lang na upo bilang kinatawan ng Pinoy Workers' Party rin si Carl Joseph Legazpi matapos siyang iproklama ng Commission of Elections kasunod ng pagbitiw ng nominado nito ng kanyang kapatid na si Franz Vincent Legazpi. Si Carl Joseph Legazpi ang opisyal na pumalit bilang kinatawan ng Pinoy Workers' Party rin matapos tanggapin ang resignation ng ni Franz Vincent Legazpi bilang unang nominee ng Party rin organization. Wala pang inilalabas ang pahayag ng kampo ni Franz Legazpi sa dahilan ng kanyang pagbibitiw. Pero sinabi ni Sir Carl na nag-aral, nag-concentrate muna mag-aral ng law o nag-abogado si Sir Franz. Samantala, inaasahan namang ipagpapatuloy ni Carl Joseph Legazpi ang pagsusulong ng mga programa at advokasya ng Pinoy Workers' Party List para sa sektor ng mga manggagawa Pilipino sa mababang kapulungan ng Kongreso.
3: At nagkataon lang din po kailangan kong humalili, gawa po na si Kong Franz, nagpasya po, nagsabi na rin po sa partido na nais niya pong unahin muna ang kanyang pag-aaral sa law school. Kasi po sa pamilya po namin, pamilya po kami ng mga abogado, ama po namin abogado, naging judge, kaya minabuti po niyang tapusin muna po ang law school at makapag-bar. At yun nga po, dahil po sa mga nagsilipatan po ng mga nominees, ako po yung nabigyan ng hamon na ano tanggapin po ang nominasyon po ng partido.
2: Express,
1: ang tinig po ni Carl Joseph Legazpi o mas kilala sa pangalang Congressman Coco Legazpi. Yan ang balita natin sa inyo na numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Express, Express, Balita sa Umaga.
0: Ito lang bintahe sa mga party list, ano? Kapag may mga first nominee, second nominee.
1: Group kasi ang pinag-uusapan yan.
0: Grupo kasi ito. Kaya pwede sila magpapalit.
1: At ako nagpapasalamat dahil yung kasada namin sa prinsipyo na papasok, si Sir Coco ang tumulong doon para mapasimento. During that time, siya ang chief of staff ni Congressman Romualdez, na caretaker. Ng District 3.
0: Nung caretaker pa.
1: Ay, Sir Coco ko nilapit yun eh. Thank you, Sir Coco. At pagka one of these days, kung bakante ka, dadalhin kita doon para makita mo yung tulong na ibinigay mo doon sa mga taga-siksikan. Simentado na eh. Dati nagkakaras kami doon eh.
0: Oo, mga bilog ang bato doon sa inyo eh.
1: Oo, bilog ang bato doon eh.
0: Kala mo ilog eh.
1: Kaya eh.
0: Pero galing sa ilog. Kaya lang bilog-bilog.
1: Bilog-bilog. Kaya pagka na-rolos gravel ka.
0: Sigurado.
1: Sigurado.
0: May bukol.
1: Hindi lang bukol. Gas-gas pa.
0: Pasok pa.
1: Oo, yung pasok pa. Pero nung nilapit natin sa kay Sir Coco Legazpi,
0: Napagbigyan. At simentado na ngayon.
1: Simentado na.
0: Nagagamit na. Wala nang nagagasgasan
1: doon. Wala na. Relax na yung
0: relax
1: mga...
0: Na. Residente nyo doon.
1: Residente nyo. Yung mga delivery van ni kakatropang Goms.
0: Oy! Sherby Goms.
1: Smooth na yung...
0: Talaga daan.
1: Daan.
0: Ayos ba yung pagkakagawa?
1: Ayos naman.
0: Binantayan mo?
1: Oo, binantayan ko. Kahit na nga, ayos na ayos eh. Kahit na basa pa yung lupa, binubuhusan na.
0: Binubuhusan na. Pero walang nangyaring ano.
1: Wala. Magaling ha, kasi nagtataka ko. Kasi inaano ko sana, medyo ano pa eh, mabasa-basa pa eh. Pero talagang... tinanong ko rin sa mga purma namin ay may mga purma doon na nagka-contract. At saka tinanong ko rin kay, kasi naging contractor din si Paring Gomes, di ba? Mga ilan na karampan
0: naon. May knowledge din.
1: Oo. Tinanong ko sa kanya eh. Okay, sabi, okay yung pagkaka. Okay, ano. Sa harapan ng bahay niya eh.
0: Oo naman, siyempre. Titingnan ninyo.
1: Nandun din siya ginagawa. Sa harapan na araw-araw niya nakikita ng ginagawa.
0: Sakto naman daw.
1: Sakto naman. Ayos naman.
0: Ayos yun.
1: Pero may nabali lang doon sa dulo.
0: Bali.
1: Oo, kasi siguro may pumasok ng malaking truck. Yung pinakadulo na.
0: Katapusan na.
1: Katapusan na. Oo, siyempre wala nang ano yun eh.
0: Wala doon sa...
1: Nag-backy ngayon.
0: Yung truck.
1: Crack. May dalang buhangin.
0: Mabigat nga naman yun. Ilan lang kapal ng mga na ganyan, mga kalsada sa mga ganyan subdivision, maninipis lang naman. Hindi naman pang highway yan.
1: Nag-backing eh.
0: Sino ba yung nagpa-deliver ng buhangin doon? Pa-repair mo sa kanila.
1: Kampare din natin.
0: Ano lang naman?
1: Pinakadulo
0: lang.
1: Pinakadulo na.
0: Gilid pa.
1: Gilid na ano pa.
0: Na ano lang.
1: Pero hindi na rin makaka-apekto.
0: Yung mga gilid kasi, tsaka mga dulo, vulnerable pa yan.
1: Okay. At tsaka wala na kasi siyang karugtong.
0: Space.
1: Kaya wala na talagang tiba yan. Kumbaga, ito na yun. Pag kanataan mo dito, talagang mababali.
0: Kumbaga, pinggal.
1: Napinggalan
0: lang.
1: Eh, malay mo, marinig tayo ni Sir Coco. Madugtungan yun. Hindi maaayos yun.
0: Palusot sa kabila.
1: Palusot pa, paano na gano'n. So, madugtong. Kasi ano lang eh, 300 meters lang eh. Kaya medyo mahahaba-haba pa.
0: Ilapit mo na lang.
1: Actually, nagpasa na tayo ng resolution doon. Salamat pa kay Sir, kay Sir Franz pa.
0: Baka naman yung nahanapan pa.
1: Baka mahanapan pa, diba? Express
0: Balita sa Umaga. Okay, mga kapatid.
1: Pero congratulations na. Congratulations kay Sir Carl Joseph.
0: Joseph. Kay Sir Coco. Ito mga baka nag-ano kaya minsan talaga kahit ako nalilito
1: sa nalilito ko sa ano eh. Diba?
0: Tandaan nyo lang po si Sir Carl Joseph yung po yung mabalbasarado. Ano nga po yun na yun po yung
1: saka appearance si Mi Calvo yung buhok.
0: Si Sir Franz yung po yung medyo bata-bata ng bahagya. Pero si Sir Carl Joseph kasi malimit ka nakikita sa baba eh.
1: Oo, yun. Tsaka sa mga pa-interview, siya.
0: Siya yung, kumbaga, siyempre, busy yung isa. Siya yung katuwang sa pagpapa-disseminate ng mga programa, proyekto ng Pinoy Worker.
1: Si kasama yan niya, si Congressman, Arian Tampoy.
0: Arian. Congresswoman.
1: Ma'am Tams. Good morning.
0: Good morning.
1: Sabi ko sa kanya, sino papalit? Wala pa. Ikaw na lang.
0: Pwede. Express Balita sa Umaga. Alas 6:30 na po, mga kabay, mga tropa, ang ating puntamang oras. Samantala. Sa atin naman po mga balitang lokal. Punta muna natin ang ating pong mga kasamahang mga field reporters. Unahin na natin ang balitang ARTA. Hindi ako nagkakamali, ito yung anti-red tape na ipinaliwanag daw. Pinagpapaliwanag ang DENR. Ito na. Pinagpapaliwanag na ang DNR may maropa kaugnay din muno sa inihaing reklamo ng mga negosyante dyan sa bayan ng El Nido. Ito may kinalaman doon sa may pa ano na yung DNR may maropa.
1: Pero silang
0: magsuspindi ng ano?
1: Kaya nga.
0: Ng mga pagbibigay ng ano? Permit?
1: Permit.
0: Ito, pinagpapaliwanag doon sila ng ARTA. Alamin po natin ang iba pang detalye ng balitang ito mula sa ating katropa sa balita. Belia Mucha. Live report.
4: Pinagpapaliwanag ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang DNR may maropa kaugnay sa reklamong inihain ng El Nido Business Compliance Council tungkol sa umano'y mabagal na proseso at compliance issues laban sa ilang negosyo sa bayan ng El Nido. Sa opisyal na memorandum ng ARTA, inatasan ang DNR may maropa Regional Office, Penro Palawan at Senro Taytay na magsagawa ng agarang dialogo at paglilinaw kaugnay sa mga isyong matagal nang inirereklamo ng sektor ng maliliit na negosyo sa bayan ng El Nido. Inihain ang reklamo ng ENBC sa panguna ni Engineer Leonides Echagi, ang chairman at presidente ng samahan, matapos umanong makaranas ang ilang establishmento ng mabagal na serbisyo, compliance concerns at enforcement actions na may kaugnayan sa proseso ng pagkuha ng permits at iba pang transaksyon sa pamahalaan. Ayon sa ARTA, kinakailangan magsumiti ng kaukulang ulat matapos ang pagpupulong upang mailahad ang mga napagkasunduan at mga susunod na hakbang para marisolba ang nasabing usapin. Nakasaad din sa memorandum na layunin ang pagpupulong na tugunan at malinawan ang mga aligasyon kaugnay ng Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Samantala, sinabi ng ilang sektor na positibong hakbang ang naging aksyon ng ARTA dahil ipinakita umano nito na may boses ang mamamayan at maliliit na negosyante kapag maayos at nagkakaisa nilang inilalahad ang kanilang hinaing. Iginit din ang mga ito na patuloy silang maninindigan laban sa mga sistemang itinuturing nilang hindi makatarungan habang isinusulong ang mas maayos at patas na serbisyo publiko sa El Nido. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News. Express,
1: samantala, isang lalaki at babae na pumasok sa isang resort sa bayan ng Quezon, pinaghahanap. Katropa mo sa balita, Ray Ilgaran. Live report.
5: Pinaghahanap sa ngayon ng isang lalaki at babae na pumasok ng trespassing sa resort ng Katipunan sa Barangay Suwangan, Quezon, Palawan matapos sirain umano ng mga ito ang CCTV kamakailan ng nasabing resort ay pagmamayari ni Marilo Cruz, kung saan sa pakipagpanayam ng news team kay Cruz ayon rito na matapos umanong pumasok ng mga individual ay sinira paraw ang CCTV. Ayon pa rito na noong nakarang taon rin raw ay ninakaw ang kanila ang solar floodlights na may halagang 8,000 pesos at makina ng bangka na nagkakalagang nasa 18,000 pesos. Samantala, kinumpirma rin ni Marilo Cruz na hindi na raw nila na-report sa mga otoridad o sa barangay ang insidente, habang patuloy naman ang paalala niya sa ilan pang negosyante na pagtingin ang pag-iingat, lalo't sa panahon ngayon ay dumadagsa na raw ang mga mapagsamantala. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 9346 Quezon, Palawan, Rail Gran XFM News. Express,
0: balita sa umaga. Maraming salamat, katropang Ray. Kala ko pinaghahanap dahil nag 1-2-3.
1: Ayan, Ray.
0: Nanira pala ng ano.
1: Yun pala.
0: Ito, trespassing na. Ibig sabihin, hindi nag-check-in. Trespassing eh.
1: Kaya, kaya.
0: Nag-trespass tapos nanira pa. Kaya lang problema, layo ng kuha eh.
1: Yun lang.
0: Pakibalik nga, Engineer James. No? Yung video nung ano, yung balita ni katropang Ray. Layo eh.
1: Layo ba?
0: Ayan ang sinira.
1: Ayan.
0: Uy, mahal yan ah. Mga high-end CCTV yan, no?
1: Kaya,
0: layo eh. Ayun lang, yun nakita oh. Sa gitna ng...
1: Walang record sila kasi hindi mga nagano, di ba?
0: Sinira na nga eh.
1: Ibig ba yung record na pangalan, ganun?
0: Trespassing eh, ibig sabihin, hindi sila dumaan.
1: Hindi sila dumaan sa tamang... Ano.
0: Baka backdoor. Tapos nanira pa. Kung nag-check-in yan, may ano yun?
1: May record.
0: Wala. Kung wala, galing labas. Nag-backdoor.
1: Nag-backdoor na.
0: Nanira lang.
1: Hindi nabantayan.
0: Yung taga-bantay niyang mata, sinira.
1: Kasi yun talaga yung purpose niya. Para wala, akala niya siguro wala. Para hindi na sila makuha na.
0: Gusto lang, kung gusto nyo lang pumasok dyan, dapat nagpa-ano na lang kayo.
1: Sabi niya na lang, ano, libre na lang.
0: Kita ko naman, yung maninira
1: babae ko kayo. Babae tsaka lalaki?
0: Babae at lalaki nga. Isang babae at lalaki na pumasok sa isang resort. Akala ko naman, nag 1-2-3. Or may naiwan.
1: Anong ginawa nila doon sa resort?
0: Ha?
1: Anong ginawa nila?
0: Ayan, nanira lang ng CCTV.
1: Hindi pumasok sa kwarto?
0: Ayun, parang may tangkang pumasok nga eh.
1: Hindi nakapasok?
0: Wala. Kaya sinira siguro yung CCTV, hindi sila kapasok.
1: Ayan o, yun o. Eh, dapat sa ano na lang sila, kabarikutan.
0: Yung nasa gitnang frame, ayun o. Oh, nasa gitnang frame. Oh, ayun,
1: oh. Kaya hindi sila lang, nakapasok.
0: Hindi sila kapasok eh. Oh. Eh, siyempre, natural, resortan. Nalakandado ang mga pintuan.
1: Hindi kasi, baka nagde-date sila, tapos biglang may CCTV pala dyan.
0: Trespassing, pag sabihin trespassing, eh, hindi sila dumaan doon sa ano, front desk, back door.
1: Bigla na lang pumasok. Oh. Siguro, ay naku, may CCTV pala. Kita-kita tayo.
0: Kaya sinira.
1: Sinira, magagalit si Mrs.
0: Nako, patay. Iyon ang problema. kung tawag din eh. Mga naghahanap ng ano, mapupestuhan.
1: Diba?
0: Resort pa talaga na pili nyo, ha?
1: Tapos baka ginawa na lang.
0: Ay naman, ang problema, nanira pa ng gamit.
2: Ayos lang. Express!
1: Ay, baka yung business niya yun siguro, o girlfriend niya.
0: Pwede.
1: Kasama, baka mag-girlfriend naman sila.
0: Ang problema, dapat,
1: huwag na lang manira.
0: Huwag lang manira.
1: Huwag na manira.
0: Kasi, yun nga, nag-trespass na nga kayo, maninira pa kayo.
1: Kaya
0: nga eh. Perwisyo, kapag, lalo pa yan. Pwedeng i-enhance. Yung kuha na yan, makikita kayo.
1: Kaya nga eh, akala nyo, hindi na kayo nakita, sinira nyo, pero nakita pa rin kayo.
0: Nakita pa rin kayo. Naka-record yun.
1: Kaya nga eh.
0: May recorder yan.
1: Yun ang purpose kaya sinira nila, baka iniisip nila para hindi na tayo makita.
0: Hindi makita. Para hindi ma-identify.
1: Ma-identify.
0: Sino ang kasama mo nung gabing yun?
2: Samantala
1: sa iba pang balita, dati pong taga-suporta ng mga kaliwang grupo sa bayan ng Batara sa baka nagbalik loob daw sa pamahalaan. Katropa mo sa balita, Dennis Chua!
2: Live report! Usang loob na tumalikod sa communist terrorist group ang isang dating taga-suporta nito sa bayan ng Batara sa Palawan noong May 22 taong kasalukuyan sa pamamagitan ng Palawan Police Provincial Office. Ang 47 anyos na miyembro ng Indigenous Tribe Palawan at residente ng Barangay Tarusan sa bayan ng Batara ang nagpahayag ng pag-atrasa ng suporta sa CTG. Ayon sa mga otoridad, dati siyang taga-silbing gabay at katulong ng grupo sa katimugang bahagi ng Palawan na impluensyahan umano siya ng mga ito dahil na rin sa pamamagitan ng pangakong tulong proteksyon sa kanyang pamilya na isa katuparan ng pagtalikod ng dating taga-suporta sa tulong ng intelligence driving operation ng mga otoridad at patuloy na implementasyon ng mga revitalized police sa barangay program na naglalayong palakasin ang ugnayan sa komunidad at hikayatin ng mga dating taga-suporta ng grupo na bumalik sa pamahalaan. Sa kasalukuyan ay nasa kustudiyan ng mga otoridad ang individual. Ang balitang ito atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM. Express Balita sa Umaga.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala ang ating po mga balitang lokal na yan. Mga kabay, mga katropa, naghahatid naman sa ating orasan. Naganap na po ang 40 minuto. Makalipas po ang alas 6 ng umaga.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Samantala, dakoy naman po natin ang ating naman pong balitang nasyonal. Pinuna ni dating Presidential Legal Counselor o Counsel Salvador Panelo ang legal na hakbang na isinagawa ni Attorney Israelito Torion, abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa, kugnay ng mga petisyong inihain laban sa arrest warrant ng International Criminal Court or ICC. Ayon po kay Panelo, mali ang naging desisyon na maghain ng mga petisyon para sa writ of amparo, cretorari, prohibition, at temporary restraining order o TRO sa Korte Suprema. Giit po ni Panelo na ang tamang remedyo ay dapat writ of habeas corpus upang agad na ma-question ang bisa ng arrest warrant. Ito po ay matapos ibasura ng Korte Suprema sa botong 9-5-1 ang petisyong inihain ng kampo po ni Senator De La Rosa na naglalayon sanang pigilan ang implementasyon ng ICC arrest warrant.
2: Express Balita sa Umaga.
1: samantala...
2: Balita sa international.
1: Nagsagawa po ang Russia ng malawakan nuclear exercise kung saan nagpalipad ito ng nuclear capable missiles at naglabas ng nuclear ammunition sa ilang military units sa gitna ng tumitinding tensyon sa NATO kaugnay ng digma sa Ukraine. Ayon sa ulat, tumigit kung malang 64,000 tauhan ang kalahok sa isang pinakamalaking nuclear drill ng Russia sa mga nakarang taon. Layunin ito umanong subukan ang kahandaan ng kanilang nuclear forces sakaling magkaroon ng agresyon sa bansa. Sa pahayag ni Russian President Vladimir Putin, sinabi niyang ang paggamit ng nuclear weapons ay natiling huling kanilang opsyon. Ngunit iginiit niyang kailangang manatiling maratag ang nuclear capability ng Russia at Belarus dahil sa lumalaking pandaigdigang banta.
2: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Nuclear na pinag-uusapan.
1: Ah. Kaya nga eh. Sa atin, itak-itak pa lang.
0: Mukhang nakakaano ito ah. Nuclear to, oo.
1: Oo, nakita mo naman yung sa Japan nung binira ng Amerika ng nuclear, di ba?
0: Oo.
1: Talagang durog talaga eh.
0: Oo, wala pong sasantuhin ito. Kaya itong mga nangyayari pong mga ganitong mga kaguluhan sa mga lalaking bansa at meron pong mga kagamitang pandigmang nuclear, nako. Hindi naman po kami sa nananakot, pero alam niyo naman po ang epekto niyan.
1: Labas mata mo dyan eh.
0: Ha?
1: Labas ang mata mo
0: lahat.
1: Dyan. Lahat talaga.
0: Oo, meron pong ano yan. Ha? Mga chemical na nakalalason sa hangin. Ako, delikado.
1: Oo, talagang disgrasya talaga.
0: Disgrasya. Sana naman yung mga ganitong mga alitan ng mga malalaking bansa. Matapos na ito. Sa mapayapang paraan.
1: Hanggang ngayon, di pa rin tapos ang gera sa Ukraine.
0: Ukraine tsaka Russia, di ba? Ilan na? Tatlo.
1: Ilan taon na?
0: 2023 nagsimula. Hindi ako nagkakamali ha. Okay, correct nga po ako. 2023, 2026 na ngayon. Tatlong taon na. Oo. Laki na ng mga ginasa sa magkabilang bansa na yan. Parang bari lang sa Russia kasi yun eh.
1: Ayan.
0: Ang Ukraine, mayaman din ang Ukraine. Maliit lang, pero mayaman yan.
1: Pero alam mo ba ang ano lang sila? Kung maga isang lahi lang
0: isang lahi.
1: Sila.
0: Isang lahi. Ayaw lang kasi
1: magkasakot. Nung unang panahon, kung maga isa lang yan sila.
0: Dikit lang yan eh.
1: Magka ano lang yan eh. Kung maga parang ano lang yan, Luzon at saka Mindanao.
0: Yeah. Ang ano lang kasi doon, ayaw lang ka talaga magpasakop kasi.
1: Oo. Kung historical nila, yung kanilang mga ninuno ay halos iisa lang.
0: Iisa lang. May mga mukha nila, magkakapareho.
1: Oo, magkakapareho.
0: Oo, ha? Kasalita, ganun din. Yung hirap nito kasi nuclear to.
1: Nuclear, yun ang pinakamasakit dyan. Ang maradami kasi dyan, yung mga sibilyan.
0: Sibilyan na wala namang kinalaman.
1: Oo, walang kinalaman doon sa away nila.
0: Yan, oo.
1: Simple lang naman ang gusto ng Russia. Okay, magpamembro sa NATO.
0: Yan.
1: Kasi nga, yung siyempre, kung kaaway mo, kung magpapan, nandun na sila sa harapan ng bahay mo. Ay siyempre, matitreten ka talaga.
0: Oo. Kumbaga, hello, teka lang. Andito naman kami, bakit di kayo... kaya, ano lang sila, abstain na lang sana. Huwag na tayong sumala sa NATO. Para walang gulo.
1: Para walang gulo.
0: Magkakayaan lang. Ayun nangyari. Ayan, kaya hanggang ngayon, gigmaan pa rin po mga tropa. Ilang mahirap sa lahat.
1: Ayan, tama ang civilian. Ayan. Bata, matanda, wala kinalaman.
0: Sabi nga ng mga wise na tao, wala raw talagang nananalo sa digmaan.
1: Wala!
0: Lahat, talo.
1: Wala.
0: Kahit sabihin mo na lamang ka, talo ka pa rin.
1: Pero minsan daw kasi yung tao kasi, 'di ba, yung ano, yung mga hayop, merong mga predator. May mga
0: prey and predator.
1: Yung tao wala eh.
0: Wala.
1: So ang tanging paraan daw para mabawasan ng tao.
0: Ano?
1: Gera.
0: But bakit mabawasan? Pinaparami nga, 'di ba?
1: Overcrowded na.
0: Yun lang.
1: Pag wala daw gera, hindi mabawasan ng tao.
0: Mabawasan ng tao.
1: Oo.
0: So magigera.
1: Magigera. At saka, para negosyo yan eh.
0: Oh,
1: di ba?
0: Gawa
1: ka na
0: armas.
1: Armas.
0: Bili ka.
1: Yun. Pagka, kasi maraming armas. Ano magagawin mo sa armas mo pag walang gera?
0: Wala rin.
1: Wala rin.
0: Bulok lang.
1: Bulok lang.
0: Masisira lang.
1: Oo.
0: Kasi pag may gera, gawa ka armas.
1: Mapipinta mo yung armas
0: pinta mo.
1: Na
0: ginagawa ng Amerika ngayon.
1: Nabili-bili lang ng Ukraine.
0: Ukraine. Sasabihin, donate.
1: Pero kay Trump, may bayad na. Noong panahon ni Joe Biden,
0: libre.
1: Libre. Ngayon kay Trump, may bayad. Pwede, negosyante yung presidente.
0: Kaya nga, sige ang panggera niya eh. Oh. Oh, katulad sa Iran, hanggang ngayon.
1: Ayan nga. Kasi anong gagawin mo doon sa Vito bomber mo? Mm. Hindi mo nagagamit?
0: Hindi mo gagamit. Oh, kailangan gamitin mo yan.
1: Gamitin mo. So, ang mahal-mahal lang paggawa mo dyan, tapos hindi mo magamit.
0: Oh. So kailangan mag-initiate siya ng gera.
1: Oo. Oh.
0: Para magamit niya yun.
1: Magamit niya.
0: Wais ano?
1: Wais. Nakikita pa. Ay, ngayon, pumunta sila ng China, di ba?
0: Oo.
1: Magbenta sila ng ano doon.
0: Pero binalaan siya ng ano, ni Xi Jinping.
1: Oo. Oh.
0: Huwag mong pakakailaman ng Taiwan.
1: Oo.
0: Oh. Pag pinakailaman mo yan, yan ang hinahanap mo. Pero tatapatan kita.
1: Oh, walang problema yan. Bili ka ang arma sa akin. Bili ka sa akin ng mga ano. Tapos yung mga rare element mo dyan.
0: Tayo.
1: Kailangan ko yun para doon sa chips. Balik tayo.
0: Balik tayo. Barter. Sa'yo armas. Akin armas, sa'yo chips.
1: May mga sila doon eh.
0: Rare elements.
1: Doon lang makikita sa kanila na kailangan sa paggawa ng mga ano.
0: Chips.
1: Oo, mga chips.
0: Kaya pala.
1: Mga semiconductor.
0: Yan yung ginawa nilang superpower meeting. So mga superpower sila.
1: Kailangan nila yung Russia kasi yung mga ano doon. Yung mga elements kay may pag sa mga ano doon kumbaga mga sangkap.
0: Doon lang sa kanila makukuha. Yun lang, sure naman nila.
1: Magaling si Trump kahit na kaaway niya.
0: Papasukin niya.
1: Pasukin
0: kasi kailangan ko 'yun eh.
1: Negosyante.
0: Badly needed 'yan. So, usap tayo. Superpower.
1: Ayun. sinama mo dyan sila, Elon Musk. May pinakamayayaman sa buong mundo. Sinama mo sa meeting.
0: Meeting ng negosyo yun.
1: Negosyo? Negosyo.
0: Malupit.
1: Negosyo ni kailangan ni kaya...
0: Kita nga yan, mga Pinoy ha.
1: Akala mo, nag-aaway yung... Diba, nag-aana ka na, mga...
0: Meron silang...
1: Nag-aaway sila.
0: Trade war.
1: Bigla-bigla, bigla-bigla nagkita.
0: Kita, di ba?
1: Diba?
0: Usap. Baba tayo ng tarifa, ha?
1: Oh.
0: Di ba? Nagkasundo.
1: Kasundo.
0: Tapos, ito ang usapin sa Taiwan. Di ba? Ang ginawa ng Amerika.
1: I-relax lang muna yan.
0: Relax mo muna yan. Para yung mga kinakailangan mong mineral na mga nasa akin.
1: Yun. Ganun.
0: Usap ulit tayo.
1: Usap ulit.
0: Ako naman talaga,
1: Negosyante si Trump.
0: Negosyante, mahilig sa gera.
1: Para may binta.
0: Yeah. Express. Basa lang po namin yan, ha? Sa aming opinion lang yan. Ewan ko lang po sa inyo, mga kabayan, mga katropa, ha? Ay, nako, may 12 minutos na lang, mga kabayan, mga katropa, bago ang ikapito ng umaga. Express. Balitas o Balitas Sports. Sa atin naman pong balitang pampalakasan. Sa mga ano to? Sa mga NBA fanatics. Bumawi daw itong si Shai Gilgeous-Alexander matapos pangunahan ang defending champion na Oklahoma City Thunder sa score na 122 kontra 113 panalo laban sa San Antonio Spurs upang itabla sa 1-1 ang kanilang Western Conference Final Series. Matapos mapigilan sa Game 1, bumida ang back-to-back NBA Most Valuable Player sa na-score na 30 points o 9 na assists para dobuhayin ang kampanya ng Oklahoma City. Matapos ang dikdikang labanan sa unang quarter, rumatsada ang Thunder upang magtayo ng 11-point lead sa halftime. Nag-ambag rin si Alex Caruso ng 17 puntos mula sa bench habang nagtala si Chet Holmgren ng 13 points at 12 markers naman sina reserves Jared McCain at Cason Wallace para sa Thunders. Balitang
1: Sports. Pero nung nakarang araw yan, kahapon, naglaban sila ulit. Abay, tambak yung Spurs. Tinambaka ng Thunder.
0: Thunders.
1: So, 2-1 na.
0: 2-1 na?
1: Oo, 2-1 na.
0: Ano to? Western Conference pa lang ito. Malakas yung ano.
1: Nung first quarter, grabe, 15-0.
0: Ang run?
1: Ang 15-0 yung score first quarter ha.
0: Oh.
1: Ng Spurs. Pero pagdating ng second quarter hanggang fourth quarter.
0: Inabol sila.
1: Inabol. Binira na ng 108-123 ang score kahapon.
0: So 2-1 na.
1: 2-1 na. Oh,
0: matindi to ngayon na. Ah. Itong Oklahoma City Thunder ha.
1: Matindi. Lupit talaga eh.
0: Bagay, NBA kasi pa.
1: Mga bata pa.
0: Ayun lang. Yung mga olds na, wala na.
1: Oo, wala na. Yung talaga, mabibilis talaga tumakbo.
0: Oo, ito, pabilisan. Marami mga discarding ngayon kasi ito. Yung mga player ng mga bagong NBA.
1: Tsaka grabe, shooter talaga.
0: Yun lang.
1: Oo, pag hindi mo bilan, pagka hindi ka nakalingat, shoot talaga. Talagang parang ang laki ng ring para sa kanila eh. Shoot ng shoot.
0: Shoot ng shoot. Basta tira ng tira.
1: Tsaka yung depensa, matlupit yung depensa talaga. Hindi depensa. So 2-1 na dyan ha. Doon naman sa Eastern Conference Finals, 2-0.
0: 2-0. Sino namang doon?
1: Ang Knicks. New York Knicks. Versus Cavaliers. At meron silang laban ngayong umaga.
0: Aba.
1: Malalaman natin kung magiging 2-1 o magiging 3-0.
0: Aba. Best of 7 doon, di ba?
1: Oh, best of 7.
0: Ako mga kabayan, mga katropa, 8 minuto na lang. Bullseye na. Tabayanan niyo po ang programang Bullseye. At merong, alam mo ito, pasurpresa na naman.
1: Pasurpresa?
0: Si manager? Si manager. Ang tabayanan niya mga kabayan, mga katropa. Ha? Pero mga katropa, sa oras na ito, inyo na pong narinig yung mga balitang nakalap ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasabay niyo po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Napakinggan din saan mang sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network. Page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus.
1: At ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat po mga katropa at magandang umaga na Pilipinas! Pilipinas.
6: Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
7: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: No worries, I got you.
15: Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
18: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
19: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
20: if symptoms persist, consult your doctor.
19: Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
22: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
20: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
24: Ayos yan!
23: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
25: Santon Plus Herbal Oil.
27: Isang pahid lang sa puso.
25: Desminoria.
27: No more.
25: Santon Plus Herbal Oil.
28: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
29: XFM.
30: XFM.
19: Sister Pain.
31: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alis ang manhit.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
32: Ako si Maling isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
33: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
34: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
35: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Trendline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City, meron din silang Baltan branch, a Borland branch at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PBC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA, Print Line Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Print Line Hub. ANSA, Print Line Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
25: ko. Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
25: Desminoria.
7: No more.
25: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C.
24: Kasi Sansong 25
27: years. Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
30: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
13: XFM.
14: XFM.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Time 7:06 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool ang bawat Bullseye.

sa inyo po ang palatuntunan ng Bullseye. Ngayong buong araw ng Linggo. Linggo ho ngayon, Sunday. Simba ho ng maaga ha, bago simula ng araw na ito, unahin po ang pagsisimba. May 24, 2026. And Sunday. Ngayon, yung mga hindi makakasimba, gustong magpahinga dahil po yan pagod sa buong isang linggo. Walang problema sa bahay. Basta nakikinig ng XFM Palawan. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Maglaba na lang. Aroy, wala nga palang tubig. Walaw, mahina ang daloy ng tubig, lalo na sa barangay Bangkaw-Bangkaw.

tubig. Okay, nauunawa naman natin kasi ngayon, panahon ngayon, sobrang init, tapos bibihirang umulan. Di ba? Mga pumping station natin, palakasin natin na water district. Kailangan na kailangan niya sa panahong ito, mga pumping station natin. Mga bomba, poso sa mga malalayong mga lugar. Talaga naman yung maintaining yan. Kailangan yan ngayon. Backup yan. At hindi ang haba pa, ilang buwan pa itong tag-init na mararanasan natin sa El Nino. Kaya talaga ito yung masasabi natin na tubig ay buhay. Di ba? Sa init ng panahon. Okay. Kasama ko dito yung mga co-pilot ko, si Axel Bon Novarenes, si James Nava, si Renz nandito rin. Alagan naman. Mga nakikinig ho ngayon, welcome sa Malatuntunang Bullseye ng XFM Palawan. Hinahanap ninyo yung frequency. Sabi sa atin ni Paring Roy, hinahanap ng iba yung boses natin, pati ni Calloway. 104.7. Tapos yung iba nakita, ginuguhita na raw eh. Wala na raw alisan yun. Basta nakita, napakinggan kung nasaan kami. Amat ha. Ginuguhitan kagad eh. 104.7. Sabi ni Paring Roy Alcantara. Thank you yung mga talagang subusubaybay na nandito na ngayon sa XFM Palawan. Salamat sa inyong pagsubaybay. Bilis tumaas po ng followers ng ano, ng XFM. Naka ano na ngayon, 253. Pinakabata, pinakabunso ito sa Palawan. Oo, pero ang bilis eh. Kailan lang kami noon, nakaraang mga buwan lang, pero naka-ano ka agad. 253,000 followers. Grabe, salamat sa inyo ha. Araw-araw may 1,000 eh, na nadadagdag na followers. Salamat sa suporta ninyo ha. Salamat sa pag-follow ninyo. Hindi naman ho kayo mapapahiya kasi dito sa XFM talaga laging una sa mga balita. Napakaraming mga posts na mga balita, na mga impormasyon na dapat ninyong malaman, lalo na dito sa atin sa lalawigan ng Palawan at sa Puerto Princesa. Kaya ibabalik namin sa inyo yung pong inyong pagtitiwala. Oras! 7:11 po ng umaga. Pero yung oras ay hatid sa atin ng Rohoy.

0: klaseng karamdaman kung hindi pa-check-up yan. Naghahanap ka ng Santon product? Nandiyan din ang daming Santon product. Yung Santon Gold. Paro yung pagkaraming umahanap niyang Santon Gold. Tsaka yung Santon Plus Herbal Capsule. Ang ganda sa katawan. Nalala ko nung nakaran malat ako. Kinabukasan, nakarecover agad eh. Bagsak yung katawan, tamlay. Pagka naka-Santon Plus Herbal Capsule ka, ganda sa katawan. Bawi eh. Yung tulog mo na 4 na oras. Kala mo, 8 oras ka nang natutulog eh. Bilis makarecover. Ganda ba? Iyan kung naghahanap ka, may mga pharmacy, may mga drugstore na dito sa Puerto. Ganun yung puntahan. Halimbawa, malapit kayo dito sa mga babangitin ko. Diyan na kayo bumili, diyan na kayo magtanong. Pharma Life. Malapit kayo dyan. Palawan Drugstore. Best Life Pharmacy. Midsay Pharmacy. Western Pharmacy. Erica Drugstore. St. Teresa Drugstore. Nature's Medic. Red Lay Pharmacy. Nurse Care Pharmacy. King's Drugstore. Sky Drugstore. Edesa Andri Pharmacy. Pharmastop. La Medica Pharmacy. Gendis Pharmacare. Midzone Pharmacy. Pyramids Pharmacy at ito PharmaMed Drugstore. Yung mga binanggit ko, nasa Puerto Princesa lang yan. Iba pa yung mga nasa munisipyo. Nuna ko lang sa Puerto. Pero sa pagtatapos ng program natin, lahat yan mababanggit ko. Mga pharmacy, mga drugstore sa Puerto, pwede niyong puntahan. Number one na ho ito ngayon. Ang dami naghahanap ng Santon food supplement, Santon product. Uy, try mo lang. Maniwala ka, babalik at babalik. Bibili ka niyan. Yan ang maganda Santon product. Ganda sa katawan. Morning muna yung mga nasa live natin. Maligayang panonood yung mga nasa live natin. Pakishare ha, pakishare. Talaga naman o. Gerald Philip Alan. SD at ganda ng araw ho, mga katropa. Gagawa Gerald Gales. Ganda umaga. Bobby Balami, ang XFM. Ang XFM, walang bola-bola. Uy, meron kaming sugod bahay. Mamaya ng konti ha. Abangan ninyo sa ang barangay. Umiikot ngayon si Station Manager Calo Villarosa. Ang daming ipamimigay. Sugod bahay ito nung nakaraang tagburos. Ngayon kung saan mayroong malakas na radyo, yung dumadagundong, maalingaw-ngaw, umi-eko-eko na XFM, napapakinggan yung boses ko. Arohoy, kayong susugurin. Kung sino yung maswerte, nagkaraming matatanggap, naming bibigay ni Kaloy. May radyo, may cash, may mga grocery pack, bihiraw. Basta malakas ang radyo mo. Oh, so good bahayan, daming pamimigay. Tapos sa mga susunod, tataasan yung cash. Marami mga appliance. Hinihintay lang yung mga sponsor. Walang ibang gagawin ng XFM. Pasayahin ho kayo. Bibigay ng tamang impormasyon. Magbibigay ng balancing komentaryo. At magpapasaya sa tao. XFM Palawan Yarn. Pusat! Margie Tamayo, good morning po, sir. Happy Sunday po from Barangay 1, Rojas, Palawan. Pusat! Pusat! Pusat! 7:16 ng umaga. Pero yunahin ko lang ba ito? Yung kasi ito, daming nakakita, di ba? Tungkol ho ito dito sa nangyaring by bus operation nung nakaraan sa barangay Siksikan. Di ba, mayroong napakalaking by bus operation sa kasaysayan sa buong lalawigan ng Palawan sa Puerto Princesa noong nakaraang araw lang. Bullseye! Kung saan umabot po ng 1.1 million pesos yung pong halaga ng illegal na droga. Bullseye! Yung pong nasabat ng PS2, ng PDE at ng PDIC. Bullseye! Diba? Napakalaking halaga nun. Na transaksyon. Milyon ang halaga. Bullseye! Bullseye! Kung saan dalawa ho ang nahuli dito, puro babae pa man din, mga bata pa, 20 years old, si Ika, 23 years old naman, etong si Ene.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sikat!

0: taga El Nido, si Eni naman taga San Pedro. Pero si Ika, nagbo-board na dyan sa barangay Siksikan. At dyan naganap yung pun transaksyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pinadrug test. Laki talaga. Oh, malaking halaga. Kita nyo naman, di ba? Laking.
1: Ayan. Bullseye! Bullseye!
0: 1.1 yan, Bon. Ngayon, bilang proseso nung pong pagsasampan ng kaso sa dalawa, medyo mabigat ito. Mahihirapan sila dito sa kaso na ito kasi laki. Oo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang halaga? 1.1 million yung halaga. 173 grams. Laking halaga niya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pina-drug test. Oo. Pina-drug test po ito bilang proseso. Lahat naman yan na mga mahuhuli. Ano po? Ikaw man ay dumaan sa search warrant, yan man ay sa bypass operation, o kung halimbawa lang maitura at makumpiskahan, lahat yan pinoproseso, pinapadrug test yan. Basta merong kaugnayan sa illegal na droga. Okay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nag-negative po sa drug test pareho. Ito pong dalawang babae na si Ika na taga El Nido at si Eni na taga San Pedro. Ito po yung nahuli sa bypass operation ng PS2, ng PDEA, ng PDIG, dyan po sa barangay Siksika noong nakarang araw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ko nga, ito pong dalawa na ito ay nabilihan at nakumpiskahan po ng 25. 25. Isa yung pong nabili, 24 naman yung pong nakuha sa kanilang bulsa at sa isang bag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung pong 25, sachet na yan, 1.1 million pesos yung pong halaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At yung pong proseso na yan ng pagpapadrug test, kasama ho yan sa pagsasampa ng kaso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero sila man ay nagnegatibo, tuloy pa rin po yung kaso laban po dito sa dalawa, sa dalawang babae.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, kasi ang ikakaso sa kanila ay una, siyempre, bypass, bilihan, selling, pagbebenta ng illegal na droga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, yung pangangalaga, ganun din. Nakapkapan kasi sila, merong sa bulsa, merong sa bag. So, kasama rin doon yung pong position. Dalawa yung kaso na kakaharapin. Eh, hindi naman sila, hindi naman nag-positive. So, dalawa lang. Oo, yung use, wala na. Hindi na kasama dito. So, position at yung pong selling.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa kasuhan, ito pong dalawa na ito. Okay? Grabe, no? Kung ito po ay na-tarya, tarya yung term ng mga ano eh, ng mga, kung ito ay na-repack, yung sobrang dami nito, laki nito, 25 sachet, magiging 1,000 pala ito, kaya palang i-repack ito ng 1,000. Ta, di ang daming mabibigyan yan, kakalat yan sa buong puerto, 1,000!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Congratulations po sa PS2, sa PDEA at sa PDIG. Doon po sa, at sa barangay, kay Kagawad Soto na rin.
1: Bullseye!
0: Kasama natin si Kagawad Soto eh. Talagang laban din sa puyatan. Simula umaga hanggang gabi. Umaga, hapon, hanggang gabi. Yan. Kagawad Soto ng Barangay Siksika. Napakasipag. Sharpshooter pa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So ito ay tuloy-tuloy yung pong proseso at na-file na rin po yung kaso sa kanila. Schedule na lang po ito para sa pre-trial nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, in-update lang ho natin yung tungkol po dyan ha, sa nangyari pong pagpapadrug test sa kanila. Huwag ho kayo mabahala kasi may mga ganitong pangyayari talaga na yung iba kasi, term nila dito, budegera. O, mga budegera lang, yung bang imbakan lang ng mga illegal na droga. Meron naman nagpapositive, meron namang nagne-negative. Diba? Ang science, di mo basta-basta ma-ano yun, madadaya. So, si Paloma naman, yung sumikat din, aray, million views na rin ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Paloma, ayun talaga, taga Abanico. Galing ako sa Abanico nung nakara kasi nagkaroon ng sunog. Mga kapitbahay pala nila yon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paloma nagpositive. Eh, siyempre, umamin naman yun eh. Sabi nga, kagagamit lang din eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Galing ako doon sa barangay San Pedro. Ayan, nakikita ninyo, sunog!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kainit ng panahon. Yan, may aeroplano yan dyan ha, sa Abanico. Hindi na natin sinama dito sa ano natin sa video, pati yung pag-i-interview. Crudo, daming drum-drum na crudo dyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, crudo ba yung gamit doon? Gasolina, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang lapit na, kadikit lang yan. Oh, may seaplane yan dyan eh. Pero huwag na natin pag-usapan yan. Dito lang muna tayo sa sunog.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, ano ako nito eh? Galing operation din nito eh. Ah, hindi. Galing pala ako ng fiscal sa office nito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lasingko, papahinga tayo. Bigla tayo meron natanggap na tawag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ating pong station manager, sabi meron daw sunog dyan po sa barangay San Pedro.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, napasugod ho tayo doon at ito nga yung nabutan natin. Meron nga talagang sunog. Ang nasunog ho doon ay isang unit.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ano po ito? Sa Abanico Zone 5.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Sunog, sauna. Dating sauna.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Foreigner po yung may-ari eh. Yung sauna na yun, di naman nag-ooperate daw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At ang sabi, yun daw ay bodega na lang nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, isang kwarto ho ang nasunog noong pong Biyernes ng gabi dyan po sa Abanico Barangay, San Pedro. Pala 7 ho ng gabi yan ha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, hindi pa ho malinaw. Ayon po sa BFP, dating sauna nga, ito pong kwarto na ginawa na hong bodega ng pamilya. Foreigner po yung may-ari, nasunog.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi pa malinaw kung ano po ang pinagmulan ng apoy. Pero tinitignan po sa investigasyon ng mga bumbero na maaaring kuryente yung pong saninang sunog!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, hindi po nadama yung po mga kadikit na structure, lalo na yung sabi ko yung eroplano na yon na nandyan lang sa gilid.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, yung eroplano na lumalanding sa dagat, si plane, di ba? Si...
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, nandoon katabi lang. Aroy, pambira kung nadama yon. Malaki halaga, pero hindi ho na damay sa sunog. Pati yung mga bahay, mga kadikit na mga bahay, hindi ho na damay. Dahil nung pong pagtawag sa bumbero, eh San Pedro lang din naman, yung fire station, 1 minuto lang, nandiyan na kaagad sila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bukod doon, eh yung mga residente rin doon nagtulong-tulong. Iba, kuha na lang sila sa dagat, pang saboy lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun, nagtulong-tulong. Yung pong mga residente dyan sa Abanico, sila rin yung una nakakita eh. Kasi mayari wala doon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi, foreigner nandun. Pero yung iba na miyembro ng pamilya, wala. So tulong-tulong yung pong mga residente na apula nila. Yung pong apoy.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At hindi pa rin po malaman at hindi pa ma-estimate o matansyaw ng mayari kung magkano yung mga nasunog doon po sa sauna o bodega nila. Pero ang maganda dito ay wala hong napahamak, wala hong nasaktan, wala hong nadamay, wala hong namatay na tao.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So yung video, nung nandun ako, pumunta ko dun, sipag eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Singit pa yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Merlin Villones. Merlin, good morning ha. Sa mga nanonood.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Video ng sunog. Interview ako dyan eh. Ayos, di balibon, sige, wag mo na i-play yung video. Tawagan na lang natin yung tungkol doon sa motor. Sige, tawagan na lang natin yung sa motor. Bilib ako dito kay Kirit eh. Di pa rin talaga nagbabago at maraming beses nang nasasangkot sa mga nakawan. Good morning po, Sir Kajeralda. Cards na ba pagharan? Propa, Sir Gerald Gale. Good morning, ha? Jane Argiles Paredes Hermoso Highlights. Thank you. And Bert, Daryl Bert. Good morning po, Kajeral Gale. Daryl Bert, ang mabait. Yun, sa Tagbilaran City. May wish ako, bigyan nyo ako ng t-shirt color white polo. Kasi solid XFM at FM 93.3 Brox Point. Lagan na ba noon? Saka XFM ka pala dyan, ha?
1: Bullseye!
0: Papaabot ko po kay manager ang request na t-shirt.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 7:26 ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Huwagan lang natin itong may-ari po ng... motor na nanakaw nung nakaraan, nanakaw na ni Kirit, pero yung laman ng motor hindi nakuha. O sabi declaration ni 30,000, 50,000 pa lang laman. Buti na lang hindi nabuksan yung U-box. Nabuksan siguro, pero hindi napansin sa pinakilalim. Mayroon nakatago, pera, ang laki. Oo, sabay ho kayo ha, dahil sa manager. Umiikot na ho ngayon sa mga barangay. Postal area ang kanyang target. Yan, naklo na natin ha. Sino yung mga nasa coastal area? Standby ho kayo dyan, standby. Usapin lang natin yung pumayari ng motor. Sir, magandang umaga po, sir.
2: Apo, apo.
0: Sir, good morning.
2: Apo.
0: Oh, good morning. Si Ika Gerald po sa XFM. Ako nakatawag noong nakaraan sa'yo. Nagkaroon kasi ng emergency yung ano, yung tungkol doon sa motor mo, sir.
2: Wala ko lang.
0: Nabawi na, sir, yung motor mo, no?
2: Apo, sir. Apo.
0: Yun. O, paano ba nawala, sir? Paano nawala yung motor mo? Pakwento naman.
2: Yung kalabi na... Pwede po, sir. Nawala ko kasi sir.
0: Yan, sir. Okay. Oh, malinaw na, sir. Malinaw.
2: Ganda po siya nangyari, sir. Tapos yung galing po ako sa trabaho.
0: Oo.
2: Tapos nagkayaan kami ng office hanggang makapag-inuman.
0: Mm.
2: Tapos nung lumabas po ako ng kwan, nabili po sana ako ng sigarilyo.
0: Oo.
2: Uminto pa ako dyan sa may papasok po ng Socrates Road, papasok ng Abanico.
0: Oo, yan. Socrates Road.
2: Oo. Mm. Kung uminto po ako kasi po, parang... Inaanto ako pang sa nakainom po.
0: Oo. Sa ano siguro, sir, no? Sa pagod mo at saka sa siyempre nakainom, pagod, saka lasing, kaya talagang nagpahinga ka sa may gilid?
2: Opo. Nagpahinga po sa gilid para kumasipti po na hindi po ako mag-class.
0: Oo.
2: Sinipti ko po yung motor. Matulog po ako sa motor. Ang problema po. Malagod ako sa motor.
0: Maganda yung ginawa mo, sir, kasi sinipti mo yung sarili mo, hindi ka nadisgrasya at hindi ka nakadisgrasya. Hindi ka nabangga at hindi ka nakabangga at hindi ka rin nabangga, di ba?
2: Opo.
0: So, ito nga, natutulog ka sa may motor mo.
2: Opo.
0: Tapos, mukhang nahulog ka pa yata, sir, sa motor mo?
2: Opo, nahulog po sa motor. Hindi ko po rin ba na malaya nahulog ko sa motor, sir.
0: Okay, sige. Tapos, nung nahulog ka, may dumaan?
2: Opo, may dumaan po na... Lalaki po yun, tapos parang sinipat-sipat na pa ako, tapos tinignan, tapos bago niya kinuha yung motor.
0: Mm. Anong pangalan nito, sir?
2: Ba?
0: Anong pangalan nito, sir, nung kumuha ng motor?
2: Hindi ko po kasi patulang din, sir, kung anong pangalan ko nung kumuha ng motor, sir.
0: Sige, oh. No, di, kinuha niya na yung motor mo, naiwan ka, sir, eh. Naiwan ka na nakahiga pa?
2: Opo, iniwan po ako nakahiga pa po.
0: Paano ka nagising yan, sir? May gumising sa'yo o ikusa lang din ikaw? Tsaka mga ilang minuto?
2: May dumaan po na rider po. Tapos nag-report po sa may police station na mayroon pong doon sa may gilid.
0: Oo, oh, may nakita ng tao.
2: Opo. Tapos nag-spendo po yung PNT po na PSO na Mendoza.
0: Oh, di pinuntahan ka, ginising ka?
2: Opo.
0: Tapos...
2: Yun, tapos dinala po na lang sa istasyon doon. Nag-complain na rin po ako doon na wala yung motor ko.
0: Hmm. Anong laman ng motor mo?
2: Kuhan po. Yung pera po, tapos yung cellphone.
0: Pera? Cellphone?
2: Opo.
0: Yung cellphone mo, anong unit ito?
2: Idle po, RS24.
0: Ano po?
2: Idle po, Idle RS24.
0: Oh, tapos yung motor mo ay anong unit? Anong brand?
2: Honda Beat po.
0: Honda Beat. No, tapos yung pera naman, magkano?
2: No, nasa ano po yun, nasa 50 po.
0: 50,000, no? Oh? Laki.
2: Opo, pero may...
0: 50,000 ang laman. Saan gal? Ay, sabagay, personal na. Di bali, basta may lamang 50,000 yung motor.
2: Opo.
0: Okay, sige. Tapos di, siyempre, nawala na yung motor, wala na yung cellphone, wala na yung pera. Bad trip talaga yun, di ba?
2: Opo.
0: Ngayon, humingi ka ng tulong sa PNP. Pagkatapos, ano yung nangyari?
2: Yung po, sinunungan po nila agad ako. Mas nakahanap po sila agad ng CCTV pagkat nangali po.
0: Tapos, dahil sa CCTV, natukoy na rin.
2: Opo.
0: Yun. Tapos nabawi na yung motor mo, no?
2: Opo, nabawi na po.
0: Okay, sige. Nung nabawi yung motor, yung papano yung cellphone, tsaka pera?
2: Yung ano po, yung pera, yung motor po lang balik, pati yung pera po, yung cellphone, wala na po.
0: Aroy, yung cellphone. Magkano yung cellphone?
2: Nasa 5,000 po yata yun.
0: Oh, 5,000. Okay, sige. Saan nabawi ito, yung cellphone? Tapos paano binalik sa'yo?
2: Yung cellphone ba? Wala po lang bawi yung cellphone po.
0: Ay, sorry, yung unit pala, yung motor. Saan, ano, saan binalik sa'yo?
2: Diyan po na recover sa harap ng provincial po, sa may Alfonso sa banda.
0: Sa harap ng ospital ng Palawan?
2: Opo, opo.
0: Nakapark lang din daw?
2: Opo, nakapark lang po.
0: Okay, sige. Mabuti na trace ng ano, no, ng PNP?
2: Opo, na-trace po nila, bandang alas 2 po na madaling araw.
0: Okay. Kailan nawala? Tapos isang araw lang, nakita ka agad?
2: Mga 2 days po.
0: Ah, 2 days, okay. Tapos yung pera?
2: Na-recover naman po, pero nawala po na kumpi lang.
0: Pero 50,000 talaga? Buo, nabalik sa'yo, 50,000?
2: Opo, opo.
0: Ba't ganun, hindi nagastos nung ano, magnanakaw?
2: Baka hindi rin po siguro.
0: Hindi niya siguro nakita, no?
2: Opo.
0: Hindi, pero pagbukas niya, yung U-box, nandoon yung cellphone.
2: Yung cellphone po sa may, ano po, sa may...
0: Ah, sa may, ano lang, sa may harap okay. Lang, yung sa may, ano, baba ng Manubela.
2: Opo, opo.
0: Hindi niya siguro nabuksan yung U-box, ano?
2: Hindi po siguro.
0: Yun, kaya hindi niya, Aroy, kung nabuksan niya yung ano na yun, yung U-box, sayang yung pera mo, di ba?
2: Opo, kung nakakuha ko. Kasi...
0: Sayang yun. Oh, pero mabuti na balik. So, ano na ito, sir, ha? Lesson learned na talaga. Ingat lang talaga pagka inom sa labas. Tapos, kailangan yung pera naka-safety talaga.
2: Opo, opo.
0: Ano po ang mensahe natin, sir, sa PNP? Laking tulong na ginawa nila, eh. Sige po. Ano pong gusto niyo sabihin, sir, sa tropa, sa PNP? Kila Sir Kenneth.
2: Ako po, sir, nagpasalamat, sir, sa PNP, sir, sa Phase 1 Mendoza Police Station, sir. At saka lalo-lalo na po kay Sir Kenneth po, Sergeant Lizardo po.
0: Okay, sige. Sir, salamat, sir, ha. Thank you sa pagkakataon ito. Alam ko may trabaho, busy ka pa. Thank you, sir.
2: Opo, opo, sir. Salamat din po, sir. Magandang umaga.
0: Opo, good morning po. Bullseye! Bullseye! Ayan, yun po yung nakausap natin, yung pong may-ari. Yan siya yung pinapanood nyo, tignan nyo, ah. Yan yung lalaki yung ano? Yan, yung lalaki, yung magdanakaw, tignan mo. Pag alis niya dyan, tignan mo, maiwan yung may-ari, yan. O, malis pa, tapos pagbalik niya ng motor, yan o, papaandarin niya. Pag pinaandarin niya na yan, yun yung ano, yung may-ari ng motor. Nakahiga, siyempre, pagod yan siya eh. Pagod siya trabaho. Ano yan, madaling araw yung trabaho niyan. Kunting ano ba? Kunting oras lang din yung tulog. Eh, siyempre, kailangan mag-relax din. Nakainom ng konti. Konti ba? Basta nakainom. Ngayon, tinabi niya yung motor niya dyan kasi makakadisgrasya siya eh. O di kaya siya yung madidisgrasya. Humiga. Yan, nakikita ninyo humiga sa motor. Noong paghiga niya, mga ilang minuto pa, yun o, nahulog o. Oh, di ba? Nahulog eh. Pagka, tapos niya mahulog, yung motor. Nandyan yung susi, syempre, dumaan naman ito magnanakaw na ito sa may Socrates Road ito ah. Pagdaan ng magnanakaw, nakita niya yung tao na nakahiga. Tapos mayroong motor. Nandun yung susi. Umikot pa oh. Irano niya muna eh. Tinignan niya muna. Hindi niya malang inisip yung tao no. Hindi niya malang, kamusta ka? Wala, hindi niya ginising yun. Wala siyang interest doon sa tao na tumulong. Motor talaga yung kanyang pinagka-interesan. Kita mo, Oroy, kinuha pa yung ano, binulsa yung cellphone. Umalis ng konti, tinulak yung motor. Ayun o, kita nyo, tinulak o. Aroy! Yun, pagkatulak, makikita mo na yung lalaki o, yung may-ari, nakahiga na. Yan, pagkatapos nung nakahiga, Bon, may isa pang video dyan eh. Bullseye! Bullseye! Makalipas ang dalawang araw sa paghahanap po ng PS1, natuntun yung pong motor. Nabawi. At ito yung kasunod na nangyari. Bullseye! Bullseye! Nandoon pa rin sa U-box yung pera. Hindi nabuksan yung U-box eh. Kala niya siguro disusi doon sa may, ano, sa may ilalim lang din ng ano, likod na gulong. Hindi, di ba? Ay, ganun ba, Bon? Yung sa Honda Beat? Sa ilalim, di ba? O doon din sa harapan, di-switch. Ah, disusi. Ba't kaya hindi niya binuksan? Bullseye! Bullseye! Ito yung video, tingnan nyo. Recover na yung pera! Bulsa! Recover na yung motor!
3: Kung paano ito napunta dito, anong oras ito napunta rito.
4: Sige.
3: Check mo yung pera.
5: Isa-isa
3: yun.
5: Gusto kong bukong status eh.
3: Yeah. I-check mo kung magkano yung laman na pera.
5: Kailangan
3: mo.
5: Nawalang isang postik.
3: Ha? Siguro na, naniniwala ko na may nakuha siya dyan. Hindi niya lang masyadong hinanaban. Gawang alam mo naman na tataranta yun kapag may nakitang pera.
5: Ginawan niya.
6: Sabi ko, matagal na ito dito?
3: Hindi namin alam, ma'am. Iimbestigahan pa namin yan. Kung paano ito napunta dito, anong oras ito napunta rito.

0: 86.
1: 86? 86. Ayun, may pera pa bang iba?
0: Hindi, ano to?
2: Parang pinilay na bawas mo yan eh.

0: dalawang gulong. Kailan ako lang yun. Sibuti ito. Pwede yung isang plastika na wala. Ang binta na una.
1: 35K. Tapos ito pa.
0: Ayun, pagdangin mo rin yun.
1: Pagdangin mo rin.

0: O yan, pambihira. Ito na yung pag-recover po ng motor. Bilis ha, ng PS1. Pagkatapos na may report, nag-imbestiga, inabot ng 2 araw, nabawi yung motor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nung binuksan yung pong U-Box, unang report kasi 30,000. Hindi, yun ang unang report, 30,000. Nung binilang, nasa 50,000 na. Kasi sabi niya dito, parang kulang daw ng isang plastic. Pero ako naniniwala ako doon, sa tingin ko, hindi kulang. Kasi kung alam talaga na magnanakaw na mayroong pera sa loob, hindi yun kukuha ng isa. Lalahatin niya na yun, magnanakaw yun eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang una kasing sabi, 30,000. Pero nung binilang, nasa 50,000. Pero palagay ko, walang bawas yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Baka hindi lang naibigay yung eksakto talagang halaga ng pera. Sa tingin ko, kompleto naman. Kasi kung magnanakaw ka, hindi ka nanakaw ng 2,000 lang. Alam mo na, ba may pera dito? Hahalungkatin mo yan hanggang sa malaman mo na may malaki palang pera.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At kung nakita mo na mahigit 50,000 pesos ang pera, kukunin mo lahat yung magnanakaw kayo.
1: Bullseye! Diba? Bullseye!
0: Ba, hindi pa pwedeng 2,000 lang, hindi pa pwedeng 3,000 lang. Lahat yan, kukunin mo yan, magnanakaw eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paldo ang tawag doon kung nagkataon. Kaya lang, hindi niya nakita. Niwa niya yung motor doon. Cellphone nakuha niya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero yung motor, iniwan niya doon sa harap ng ONP. May nakapag-report. Pinuntahan, nakumpirma. Yun nga yung motor. Nung binuksan ng U-Box, pambihira. 50,000 pesos na ibalik sa may-ari.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Magaling ha, magaling. PS1, ayos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 7:42 na gumaga.
1: Bullseye!
0: Balikan. Ano na rin ito? Iingat na si Sir. Hindi, kasi nalasing lang eh. Nalasing. Nakatulog dito sa gilid. Sakto naman ito magnanakapadaan. Galing araw eh. Buko rin talaga. No? Yun na siguro yung dinampot niya, yung cellphone. Diba? Kita niya sa unahan na siguro yun yung cellphone. Din? Sino? Kasutyo pa raw eh. Ngayon na? Aro, ito na, sugod bahay na! Wala pa. Nasa ang barangay ngayon, si manager! Mabibigay! Maraming dala ngayon si manager, mabibigay! Handa na ba kayo? Malakas na ba ang inyong radyo?
2: Lahat ng
0: naka-XFM ka na ba? Ay, mali na play ko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung naka-XFM ka at nasa tabing dagat ka, talaga naman. Malakas ba yung radyo mo? Nandyan si Kaluwi!
1: Bullseye!
0: Yan ha?
1: Bullseye!
0: Manager, good morning!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nasa ang barangay ngayon, yung ating manager, mamimigay ng radyo! Manager! Good morning! Wala pa? Abang-abang tayo kung nasa barangay ngayon. Good bahay, kasama si Paring Royal Cantara.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasama rin si Katropang Toto.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Abang-abang tayo. Parang malapit-lapit sa puso ko yung lugar na pupuntahan nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang barangay ba gusto ninyong pumunta ngayon?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayong umaga, 7:44 na ho ng umaga!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi dito, Gabinete, Jacana.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa bangkaw-bangkaw sila ngayon.
1: Bullseye!
0: Sino yung tinutukoy ninyo? Good morning po, Gerald. Sabi ni Angene Rodriguez, Gabinete.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano yung tinutukoy ninyo na nasa Jacana, bangkaw-bangkaw?
1: Bullseye!
0: Den Senderson, good morning po mga katropa. Araw-araw po ako nakikinig ng XFMU.
1: Bullseye!
0: Salamat sa pakikinig mo araw-araw. Salamat din sa pag-share mo, Den.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nikki Ilyasar, good morning po, Sir Gerald. Good morning!
1: Bullseye!
0: Mark Nangit Pacho. Good morning. Good morning sa inyo, Yams Ventura. Good morning, sir. Magandang umaga, Yams. Ronald De La Torre, good morning po. Dito po ngayon sa Port Barton. Sino'y nasa Port Barton? Sila Kalawin nasa Port Barton? Ang layo-layo naman nun. Kanila lang magkasama kami. Ronald De La Torre. Ah, nandiyan na. Ito na! Sugod bahay tayo! Nasa ang barangay? Nasa Puerto ba? Manager Kalawi, good morning!
3: Hey, sobra ka naman makapanganig ako dyan. Parang nag-ano na ano. Nag-ibat na sabon.
0: Excited, excited, sir.
3: Dito sa... Nag-ano muna tayo? Nag-exhale muna tayo dito sa tabi ng dagat.
0: Yan talaga. Ang pamilyar sa akin yung lugar na yan.
3: Okay na yung live natin. Kita mo naman, di ba?
0: Malinaw, sir. Kita ko. May mga troso yata dyan. May mga troso. Ah, hindi naman.
3: Ito yung dala natin. Dito, sa pakanggay sa kanan to.
0: Sabi ko na, malapit sa puso ko yung lugar na pupuntahan mo eh. Marigyan.
3: Malapad pala yung ano dito, no?
0: Oo.
3: Yung kato. Sir, maganda umaga, sir.
0: Morning, morning.
3: Yung mga taga-dakana. Tingnan lang natin yung kato dito.
0: Aroy, manager, maraming dala, oh. Nandiyan sa Jakana. Bakaw-bangkaw.
3: Oo, dito sa may Jakana. Ang ganda ng dagat yun. Hindi siya maalon. At maganda yung ano, kati ito, kati.
0: Makikita mo yung ano dyan, sir? Makikita mo
3: yung...
0: Manager, makikita mo yung pier na ginagawa dyan? Malaki. Malinaw yan, yung dagat doon. May nahala ng konti.
3: Oo. Dito sa... Naghahanap tayo dito ng mga... Yung mga... Mabibigyan natin ng... actually, kahapon, nag-survey na yung team natin. Dito sa area.
0: Oo.
3: Sino yung mga masugid nating tagapakinig dito.
0: Yan.
3: Ngayon, babalikan natin yung lugar kung hanggang ngayon nakikinig pa. Malakas kasi kahapon yung mga
0: tignan natin.
3: Yung patrol natin. Malakas. So, kahapon yun. Iwan ko lang ngayon umaga kung nakamonitor pa siya. Ano? Dito sa... Baka na marami pa nakapuran dito pa. No?
0: Oh, daming bayan dyan, sir.
3: Daan tayo dito sa...
0: Sinurpresya mo talaga, sir, ha?
3: Wala yun, sir.
0: Malayo-layo yung pinanggalingan mo, ha?
3: Siraan. Nagabigay ka mong nakadyo.
0: Ah, kabarangay na dyan si Kalawi, oh. Diyaka na, oh. Glalakad. Uy, kita nyo yung bag niya na yan.
3: Tika.
0: Puno yan.
3: Yung bago sa pupuntaan, may konting concern dito. Kapit tutukan mo, ano nga ito, sir?
4: Sige po, yung ano po, live po yan. Yung mga truck po ng pasura pag dumadaan.
0: Mm-hmm.
4: Nakaraan po yung isang kauha nila. Nakurin po yung kamay. Yung truck? Narin po po sa paleko. Sabi pa pupuntahan, pero ang ganun po, dinaayos.
3: Ayun. Okay. Paki ano mga ito, ito si Tagawa Gerald po ito.
0: Sige.
3: Mga kapatid dati sa Iglesia ni Cristo. Sige, may concern dito.
0: Oh, yan dyan, oh.
3: Magandang umaga po, Lawad.
0: Morning po, morning po. Sino po kausap ko?
3: Si Ka-Alfred po, Alfred Rivera po.
0: Ka-Alfred Rivera po. Good morning, sir. Ka-Alfred. Opo, may concern po yata tayo dyan sa ano, Kawad na Kuryente?
3: Yes po, dito po kasi sa barangay Bangko-Bangko po, Jakana, outing.
0: Opo, opo.
3: Opo. Yung kuryente po dito ng live ng Paleco is bumaba po. Halos maabot na po kung tatalunin natin.
0: Sige po.
3: May ano po kasi, concern lang na nakaraan. Dumaan po yung truck ng basura.
0: Tapos?
3: Tapos siyempre hindi napansin po nung isang empleyado nila na ano po yung kamay niya sa ano, mayad sa kuryente.
0: Oo, na kuryente po yung tao?
3: Opo, hindi naman po ano, dahil ibaba niya kagad yung ano, nagulat lang. Mayroon po, baka mahulog doon sa truck, mabagok po.
0: Sige po, Bon, tawagan natin kaagad si Ma'am Janelle Rebusada. Papalo-up po na po kaagad ngayon, ha? Tatawagan na po namin sa program ito pong si yung Paleco para mapalo-up natin. Tinawag niyo na po yan, ha?
3: Opo, naitawag ko na po dati. Sabi po nung nakausap ko is papupuntahan.
0: Dati? Ibig sabihin, matagal na?
3: Yes po, matagal na po. Ilang buwan na po ito.
0: Buwan na?
4: Yes po.
0: Aroy, o sige po, tawagan ko na kagad ngayon, paano na natin, papuntay natin, delikado, may nakuryente na pala dyan.
4: Opo, meron na po yung ano po, empleyado po ng city, yung taga solid waste po.
0: Hmm, sige. James, yung isang cellphone pakihawakan, tapos pakitawagan si Ma'am Janelle Arbosada, yung palay ko, para matawag na natin kagad, papuntay natin. Ipapalo up ko kagad si Ra, pero nakadepende pa rin sa kanila, pero ako tulong ako, tawagan ko kagad ngayon, Ka-Alfred.
4: Ay, maraming salamat po, Wad.
0: Apo, apo. Sige po, ano nyo lang ako, timbra nyo lang ako kung nandiyan na, pero tawagan ko tutunan tawagan ngayon, buong araw, trabahoyin ko po.
4: Ay, sige po, maraming salamat po.
0: Sige po, salamat ka Alfred ha, thank you po.
4: Okay. Oje, papunta tayo dun sa ano natin.
0: Iyan, no, manager, tawagan ko na kagad yung palay ko ngayon, kung ano, para ma-ano na, follow up po na kagad.
4: Teka muna, tapusin ko lang ito bago tawagan natin yung palay ko.
0: Ah, sige, sige.
4: Papunta tayo. Delikado nga naman. Ayun, baba, Jeo.
0: Baba, mao nga, sir.
4: Sa sakit yung truck, hindi lang truck ng basura. Kahit, yun ba, mayroong truck na yung container truck.
0: Mm-hmm.
4: Masabit dito, sa live ito eh. Sige. Ayan, ang baba lang. Mga siguro, mga dalawang dipa ko na lang, abot. So dapat mapunta nito. Tinawag na nila ka-Alfred dito.
0: Mm-hmm.
4: Dito lang sa may Iglesia ni Cristo sa tabi lang, distrito Palawan. Local ng Jacana.
0: Sige,
4: local
0: sige.
4: Local ng Jacana. Papunta natin kagad ng ano to, ng lineman nila. Delikado to, baka mamaya. Saka na naman tayo kikilos pag kami nangyari na naman.
0: Sige, diba? Opo.
4: Ka-Alfred, natrabahoin po namin. Sige po. Pibigil na namin ng permit yung nakikinig. Sige, thank you po ha. Sige. Babalikan po namin kayo. Sige po. Sa yung mga kapatiran natin dyan sa ano, yung sa Netflix.
0: Sige. Tulungan natin yan.
4: Alam mo kung napadaan tayo dito?
0: Mm.
4: Ito, malayo pa ako. Napapakinggan mo ba yun? Ang lakas ng monitor niya.
0: Pambihira naman yan. Ilang bahay pa yan, sir? Bago makarating sa kanila.
4: Kasunod na itong lokal ng Jacana.
0: Ayan na.
4: Ito yung nakita ng patron natin kahapon na... Ang lakas ng monitor.
0: Aroy, pambira. Iko-iko tayo dyan.
4: Sinig mo ba?
0: Pambira.
4: Oo.
0: XFM mo? Good morning.
4: Tayo ng bahay po ito.
0: Yan o.
4: Bahay niyo.
0: Ano?
4: Yung monitor niyo.
0: Iko-iko. Yan talaga.
4: Sa loob. Yan.
0: Yan o.
4: Lakas. Ito rin yung... Teka. Lalayo muna ako. Lalayo.
0: Sige, oh, yan na. Diyan na si manager, oh. Dumadagundong, eh.
4: Oh, ito. Hindi niya alam kahapon. Ito na ito ng patrol natin.
0: Sinorbay mo na.
4: Sinorbay kahapon. Ngayon, binalik na natin ngayong maga. Talagang hindi siya bumibitaw.
0: Talaga naman. Parang ang dami niyang mga ano, ah. Marami siyang mga ano.
4: Gumagawa pa ng ano.
0: Nire-recute?
4: Gumagawa ng bisikleta. Kanino siya pito? Sa akin po. Opo, may feedback pa rin. Minahan mo lang.
0: Malakas talaga?
4: Pagkain mo na lang muna konti. Bibigyan kita ng monitor dito kasi para lakas yan ang monitor niya.
0: Kaso malakas.
4: Sa lokal ng...
0: Sir, abante kayo sa may kalsada konti, sir. Abante kayo ng konti sa may kalsada.
4: Ano ang pangalan mo?
5: Kaloy ang palayaw ko.
0: Kaloy?
4: Kaloy? Hindi Kaloy. Hindi Kaloy.
0: Magkatunog ha. Magkatunog. Oo.
4: Kala ko, Kaloy. Tapos, hindi mo alam, mayroon akong mga tao dito na paikot-ikot dito. Narinig nila yung radyo mo, lakas. Araw-araw bang ginagawa mo? Yung nalig ka namin, baka naligaw ka lang ng istasyon ka po, pagbalik namin dito. Yun pa rin.
5: Araw-araw pa rin, sir, yung radyo ko. Kasi habang may ginagawa ko rito, sige, nang tugtog ng kalikang.
4: Ano ba pinapakinggan mo?
5: Yung XFM.
0: XFM! Pambihira.
5: Dating paborito ko si Kagawad Gerald.
0: Talaga naman!
4: Pambihira, Gio.
0: Ano, sir, hindi ko masyado narinig. Pakipa ulit, sir. Medyo hindi ko narinig eh. Ano raw po pagkasabi?
5: Ay, paborito ko kasi si Gerald Galis.
0: Grabe naman yan, Mang Kaloy!
4: Kagawad? Yung Gerald Galis po, maayos ba na kagawad yan? O ano ba yan siya?
5: Ayos din. Mataas ang buhok niya noon.
4: Mataas ang buhok? Hindi yun, kulot mo yun.
5: Pagupit mo ngayon.
0: Pagupit na. Sir?
4: Ano ba yung gusto mo kagawad, Gerald? Yung buhok niya na unat? O kulot? O mahaba? May suit?
5: Wala. Parang maganda rin siya sa ano eh. Bagay rin sa kanya yung mahabang buhok. Bagay rin yung...
4: Maiksi!
0: Talaga naman.
5: Dati kasi sa bandera pa noon.
0: Oh! Sinusundan niya talaga,
5: ha? Ng balita. Kasi karamihan na babalita nila.
0: Hmm.
5: Sa barangay namin. Kaya dyan. Madalas ka rin natin.
3: Nalika po tayo. Pwede bang mapukan?
0: Sir, pakihugutan sir ng 5,000 sa bulsa, sir?
3: Dagdagan mo ito, diyan, pambira. Subay-ibay ang kapalan ito.
0: Mayroon ka bang 5,000 niyan, sir? 5,000? Meron?
3: Ikaw naman, anong kala mo sa akin, bangko? Bira ka talaga. Putayin, sir. Oo, oh, yan. Oh, itong mga bisikletan ko sa binibenta?
5: Hindi, sir. Kasi ito, libangan ko lang sa, ano, oh. Yung...
3: Ang mga bike ko. Ang dami, ha?
0: Daming bike, ha?
5: Mga sira naman yung, sir, ng mga bike, yung karamihan niya.
3: Ah, sira?
5: Opo. Inayos ko lang, binibino pa. Kasi libangan ko na lang, ha? Kung... Oh. Nakaka-boring kasi kung walang ginagawa maghapon eh.
3: So, ilan taon ka na ba?
5: 76. Oh, meron akong anak.
3: Oh. Ito, nag-artila ka lang dito?
5: Sa...
0: Oop! Naputol. 76, biruin mo. Sa edad na yan, 76 yung iba, di ba? Wala na, di nagkikilos, di nagagalaw ng... Ibig sabihin, di na magtatrabaho. Pero si Lolo Kaloy, boring pag walang ginagawa. Nagkukumpuni pa ng mga bisikleta. Manager? Manager?
3: Yeah.
0: Yan, sir.
3: Yung live natin, nakikita pa dyan.
0: Yung live natin, sir, medyo putol-putol. Pero kung kanina sa tabi, labas tayo ng kalsada, okay?
3: Sige, silabas mo lang ng konti, Ron.
0: Yan.
3: Oh. Sir, itong mga bike, ang dami.
0: Dami?
3: Para saan ito? Para saan ano? Para paano mo inaayos to? Dinadala dito o paano?
5: Itong mga bike kasi sir,
3: marami. Roy. Dali ah. Sige. Kwento mo kayo.
5: Sir, kagawad.
0: Uy, good morning, Tay Kaloy.
5: Good morning.
0: Pambihira o. Oo, nandyan nga. Naka-XFM ka pala?
5: Opo.
0: Kala ko hindi ka na sumunod sa akin eh. Kala ko nananatili kang ano eh. Tapos paglipat ko XFM, lumipat ka na rin pala?
5: Hindi. Sa talagang ano, idol ko kayo kagawa dati pa talaga. Nasa bandera pa noon.
0: Ay.
5: Noon, sabi mo nga yung misis ko na tangkol din sa yung sarling up. Yun ah.
0: Ayun.
5: Kaya,
0: oo.
5: Salamat din na ano, na nagkakaroon tayo ng mga kagawad na ano. Kasama.
0: Ayun. Salamat din tatay ha sa pagtangkilik sa akin ha.
5: Sige.
0: Huwag ka mag-alala tatay. Ako pagsisipagan ko yung trabaho natin bilang kagawad dyan sa ating barangay at dito sa pagbabalita. Bibigay ko yung tamang impormasyon tatay.
5: Apo.
0: Oo. Salamat ha. Dami mong bike man. Pang ano yan?
5: Yung mga bike? Ay, ano ko sir? Libangan ko naman kasi ito, sir.
0: Libangan, no? Pero parang magandang kasi, ibenta yan. Para kahit papano, may kita ka, di ba?
5: Hindi rin ako nagbenta kasi ano, parang maganda na lang yun. Mayroong mga bike dito na mabuting-ting kung umaga. Minsan wala akong ginagawa.
0: Oo.
5: Ano rin? Kaya mabuti yung may mabuting-ting kaya parang pawis-pawisan ka pa.
0: Oo.
5: Sige.
0: Ah, sige po. Dahil po dyan, tatay, may bibigay mamaya kami ni Kaloy sa'yo, ha? Papasayahin ka na namin ngayon. Simpleng kasiyahan lang ngayong araw. Okay lang ba?
5: Okay, salamat.
0: Yung lahat po ng bag ni manager, ibibigay niya po yan sa'yo, ha? Bibigay namin sa'yo.
5: Sige, salamat.
0: Baka malahat ko pala si manager nang magpapasya kung ano yung mga ibibigay niya, ha?
5: Apa.
0: Oo, sige po. Salamat, Tay Kaloy, ha?
5: Sige. Salamat.
0: Thank you. Si manager po, andyan.
3: Di, paki-check yung live natin. Medyo napuputol-putol siya.
0: Oo.
3: Pero gusto natin ipakita, no?
0: Mm-hmm.
3: Sa, ito nga, paki-ano po. Oo. Sa ating mga kababayan, ayan, live yan. Tama, may
0: napuputol. Nahulog. Cellphone yata, nahulog siya.
3: Gusto niyang pakitan agad. Gusto natin ipakita yung buhay dito ni tatay. Bon, pakikuha mo na lang doon sa isang ano ko, may live ako dyan.
0: Manager, 76 years old siya, nabuboring siya pag wala siyang ginagawa kaya nagkukumpuni siya. 76.
3: Pakita ko yung mga bike, paki-check mo yung live ko diyan, Bon, dun sa ano ko, sa account ko.
0: Sige,
3: para maipakita natin.
0: Oo.
3: Yan. Ito, tatay.
0: Paki-public daw, sir, paki-public yung
3: paki-public.
0: Ano. Oh, yan yan, oh.
3: Ha?
0: 76 years old. Oh. Pag ikaw, sir, pag
3: ito dinadala sa dito.
5: Yung iba, sir, dati ng mga bike ito ng mga pamangkin ko doon sa Napsan. Ngayon, nakabili na sila ng mga motor. Pinangkarga ko sa top down yung mga bike nila dito. Inaayos ko. Ngayon, yung iba naman, dinadala dito, ipabinta yung sa mga sira-sira na. Naawad na ko na mga bata yung minsan magano. Binibili ko na lang bago ayusin ko.
3: So ito yung pinagkukunan mo ng hanap buhay dito kasi kumikita. Yung pag-aayos ng bisikleta at saka pagbebenta.
5: Hindi ako nag-
3: Yeah. Ay, kita mo na kami, Je. Kita mo na kami.
0: Yan, inaayos na po. Pinaproseso na nila.
3: Ito yung ano, bebenta, bisikleta, ayos.
0: Wala, hindi nyo na pambenta eh.
5: Hindi ako nag-benta ng bike.
0: Collection.
3: Inaayos mo
5: lang. Inaayos ko lang yung mga, marami rin mga bike dito. Yung mga bike na dyan, inaayos ko lang yung Indian dito. Yan ang headline ko na ano dyan ako.
3: So, doon ka kumikita yung hindi pagbenta ng bisikleta, kundi pag-aayos.
5: Pag-aayos lang.
3: Pag-aayos lang. 76 years old kasi ayaw mo na naka-standby ka lang. Kasi mahirap pag naka-standby, walang ginagawa, di ba?
5: Opo talaga. Mahirap talaga. Sanay ako sa trabaho kasi ito eh.
3: Ilan lang anak mo?
5: Lima.
3: So, saan sila ngayon? May trabaho na?
5: May trabaho na.
3: May apo ka na?
5: Meron. Marami na.
3: Ilan apo mo?
5: Ito yata yan. Anim.
3: Marami. Oh, maraming apo. At ito, no, itong bahay na to, sa inyo to, sa iyo talaga to. Hindi ka umupa.
5: Opo. Sa sarili ko. Pangalan ko.
3: Puno ng ano eh. Pati ano dyan. Pati mga piyesta.
0: Oo. Parang collection. Collection yata eh.
3: Kita mo yung ano dyan?